0: ஆண்டவர் நம்மா
1: என்ற பரிசு
0: kira la kutua tata ngarne Yesu wala itoria na kai kira la kutua
1: tata
0: mere yol negero ito kai rota shima rengi shia mere yol negero ito kai rota shima rengi mare itala mero yol negero ito kai rota shima rengi yota ngarne Yesu kira la kutua tata mpa empa asesia ina domo
1: Ira
0: boluroi na siya yambash na bash siya ina doba. Oh rakayanda masendele boyanderi masa. Rakayanda masendele boyanderi masa. Ira jinsa yogir fungoni Jehova. Kira boluroa rana na shomiro naike no kyankai. Kira lagutua tata Jehova. Ira lagutua tete po kienet. Tangarno la itoria ni Yesu Kristo. Raka yanderima senelebo.
1: Thank you, Lord.
0: Tangarno la itoria ni Yesu.
1: Thank you, Jesus.
0: Ashe Jehova mutala kwa yo. Ashamu kira la kunye. Ashamu kira la kunye tia isina nisho. Ashamu kira la kunye to omu yaritin. Ashamu kira la kunye to osilin. Ashamu kira la kunye ankai. Toncho legi torok tangarne Yesu.
1: Ayira shabalawa.
0: Ay sendele bodiri masai.
1: Ay mi gibo leme.
0: Ay anda bo sendele.
1: Ay. Ando wogi ni minya.
0: Mhm.
1: Maden.
0: Ando wogi ni minya. Bo sendele boyande.
1: Maden.
0: Tangarne Yesu.
1: Maden. Then ten.
0: Kibe na afara. Arena kyang at a strike to sugulini. Arena naina naina gidan kimaro sugulini.
1: Kirena
0: rana naik naina gidan kimaro sugulini ang tangarne Yesu.
1: Ulpiana kope
0: kirena rara la sura yo grai belongar. La sura grai jo and I said it on kara. Kirena rara karne Yesu.
1: Kibe na kibe na
0: Boki ay bo na sulay. Boki ay bo boki doro na ibo. Boki ay bo Jehova nemen na ibo siday. Kita na lang karo la iturian Yesu. Kita na lang boki na keto la iturian. Kira na rara mo kinde keto igirogo kin karna. Kira na rara jo me baya sa karne Yesu. Mbeirora shumare kishu yang tangarna magilani Yesu. Kire narara elera u legi riginu. Elera u irikia le wento mono ni negile kiamu. Kire narara uruengolone nye tangarna Yesu. Kire narara Jehova elera u lia isina nisho. Elera u otumaltunga ni kishu nebaya maali neshugu nyabori. Elera u angasotunga ni asorisho neshugu nyahu altunga ni omonisho. Kire anara raje hova ila raulia isina nisho. Kire anara raka yae po kirore iroro gito rono da shibare gishu yang. Kire jome raa pesho dankarne Yesu. Abuyo rejo rorore ilindo kea kunkigwa na renche pesho. da gore rore ilansha le mebuko ke aitroki tankar ne yeso kire na le rore ilo iro ro to rock ta shumaren ki shuyang kire na ra ra ro le ngang elino mere ki shui tankar no la itoria ni yeso kire na bo ki to runi
1: kire na
0: na ibirie ki ki shuyang tankar ne yeso kire na bo ki launoto na gore bo ki sa na gu yo ke ju yo lo meta Kirena ra ra lo raul le mera Kirena ra ra lo raul le mata Negi fike mborei Tangar no la itoria ni yesu Kirena ra ra ki angera la isho Kirena ra ra na ki angera la isho Na gya si shankai nemela ki yo Kirena ra ra la ki anget Na si shore yo Nenye ngolonang nemelagi yoto kirena rarara karne yesu meirogi arenki nemarara shumarenki shuya meirogi arengolon tashumarenki shuya nta karne yesu kirena ilo rauli asara lagara nyegera nigiro yuto negiti wana anaro yuto empesho kirena rarara karne yesu wala idori ya nakai kirena
1: osmalanka
0: kirena raranka ya rena raranda munoto rock mental illness kirena raranda munoto rock kirena raranka ya arai longwara lor ke ko itameri soronkara denwa ringara ngirmira ni denwa ror banki kirena rarai nangwar
1: maden
0: osendele boyande
1: maden
0: Tankarne Yesu.
1: Maten, then ten.
0: Rakai yala boyande.
1: It doesn't talk. Adankai, kenduwe nankai.
0: Yesu.
1: Kenduwe nando kutu fapoke ni
0: kiyo ganabo. Kenduwe na Jehova rengolo nilo.
1: Edebe liye nje nguwe nye nye nakop nye nye shumana.
0: Oh Jehova.
1: Ina yanga ya niyurwe gende.
0: Allah irori yada kai ya karne Yesu.
1: Umo njima dinikyara.
0: Oh, Rikaya and Alavosa, Rerevosa.
1: Kire ma, Sara. Yango benke.
0: Kire na kia ngar pogi na kito ria Jehovah.
1: Benke. Kire na kia.
0: Pogi kia ngeja kito ria engite rio sesen.
1: Kire na jali.
0: Engite rio anda munoti.
1: Kire na jali.
0: Kire na rangarne Yesu.
1: Kire na jali.
0: Kire na pogi aina achali, pogi aina orbuget.
1: Kire na jali.
0: Kirena rankarne Yesu.
1: Kirena jali.
0: Wala irori ya nankai rankarne Yesu.
1: Kirena jali.
0: Arena rarana kiangete strike to sugulini.
1: Rankarne kibena.
0: Arena naina. Naino kina nkima ro sugulini ya.
1: Kirena nkima.
0: Kirena rarana naik. Naino kina nkima ro sugulini ya nkarne Yesu.
1: Kupiena kope kia.
0: Kirena rarana suwa yo grai belongar.
1: Kirena.
0: La sura grai jo and I said it on kara
1: la sara
0: kirena rara rankarne yesu
1: kinda u kirena jash
0: oh kinda besho bo kigolo nenye
1: kirena kirena
0: kirena rara rankai kwa sawurok
1: kirena ken
0: kirena rara nge jabalenche
1: kirena ken
0: mere na jona agude yok
1: kirena ken
0: mere na ya unagude yok
1: kutore
0: Kirena bo ki ay bo torono.
1: Wa fagore bo ki.
0: Bo ki ay bo nasulare.
1: Arra yo
0: bo. Bo ki ay bo bo ki torono ay bo.
1: Kirena.
0: Bo ki ay bo Jehova. Nemen kala bo sidai.
1: Oda ke lengi soma.
0: Kirena na karro la itoria nis.
1: Oda ke vengu le gulu goni.
0: Kirena ra ra bo ki de keto la itoria.
1: Kirena.
0: Kirena rara bo kinde keto igeroko kinkarna.
1: Thank you my no kirena
0: rara. Kirena rara jo me baya ta karne Yesu. Meiro na shmare ki suyang ta karna magilani Yesu.
1: Kirena faule.
0: Kirena rara elera u le kirigino. Elera wa irike le wento mono ni negile kiamo.
1: Kirena faule.
0: Kirena rara u rengolo ne nyeta karne Yesu. Kirena rara Jehova elera u le isinanisho. Elera wotumaltunga ni kishu nebaya maali neshugu nyabori. Elera wangasotunga ni asorisho neshugu nyaku altunga ni omonisho. Kirena rara Jehova ilara ulia isina nisho. Kirena rara kaya ipo wakirore iroro gitorono tashimare kishu yang. Kirejo mera pesho dankane Yesu. amu yore joro rore lindo ke akun ki gwanna renche pesho da gore rore ilan selle me buko ki hydrogi tankar.

0: Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, my
0: Adefe. Oh, Oyeleyo,
1: Oyaleyo, Oyeleyo, Wangano Losho.
2: Kurela langa na John Patina, ani ni romaya ne FM dot rosi, ne de roro sabu di arua ma pokin, ashole.
3: Romaya.
4: Lego le batina, na ngomu dot rosi, ne ni romaya ne FM, ramaya ne FM de roro to losho, ni yo njia na garanga lampeni, ni pig, paga ne wakere seri alunga na kulemo shengia, wakere shaka shengia alunga na losho, wata sajato kulemo shengia didi, ni wera maya na rasabu losho.
5: Ore rangka ni ni agaji sayur lagana nanya reni ni mu mayan fm metedero roro lo shola dengan kaya si
3: mayan
6: mayan fm
7: kara sha le die lor ngoswa ani ningi ro shaga mayan fm na isida yo war manya ralla musenge biya re nyamali
8: kajanga na rosemary ani ne john aje muru lor ngoswa
6: Mayan,
9: yellow Mayan, na na Mayan. Karolo le moijoy na jikin nanta na Mayan na kayuwa kana joker masai lolo idien olanta sekarada lolo ngata na ino ningo na Mayan Mayan FM amu erendo kete patlo lento losho lor masai.
3: Mayan FM. Ewangan olosho.
10: Ega seba katokoli nyawangan olosho ne sola kitia tu nka kenya Mayan Sholing Samson olekewa. E show yo kin korokio lo mon sana bo kameli ne dari shan gi jobeke jingari sharen ki gwana ke grash bag no ba ne kin kili gwana shore sudel wona tan karake kulli ne ke ma kulli ne ke no sa kulli ne kin kulli e monar ma sa to lo boto fozo to foti tan ka kenya eno longe duota tan ko longe furahi de tgf ke jogo ga thank god is friday nemuta ne na nemuta eno to kilingine narang 1300 keji nemuta yake yulu wajo kama mruwe mwa kenjo honka lusununi na aji saa tomonari ure sana bo kaitu kisho honka lusununi na arauni tesimuno ironya star 666 hash tege losa ndugo bo tepeka pin nero tanyo eleleke la kwa lungano shinda robiani sida nuleng neki graisho hoyo amunchi ndate system ata zinore kwa dola jinyo kata siki ngoro dobi saine kitu mwajisho wa sinye ye enkititu kia na boost pitu mugi ajo na sabai dhira u anoto robiani sida negre shore nka kenya eno long eduo tata mba neki rai makinki gwana negre eduo tata ashe pakino isia yor manyara te seo seo na lolonga kie maiku shaka isia yor manyara ure kito ni neke maiku shaka ajo ama or manyara lang kaji gununo eso lake ta kona tauni nene kata neke tonka ulele nikiti yuk isia yor taka isia yor lereriu esi ayo al chafu ore na meta po ken na ina baye kijo or manyara lang environment or manyara okay kaji kunu ne si ayo manyara lang tia tu ngishu kya bata kataka ton town ni ni kata niki kya boil chafu olere dio ton ka ulele niki ti kya dar masa enjoy anaka ton apaka ngeke ngara eh kishabakino enkolong naji enol manyara te seo se nololonga kaji kuno yu kolere yu tonka ulele ni misudo no sobe yu lobe ni jasa mketi erobatana shia yu ni guran serakali ya serakali ya county neti erobatana yu kolo penye nkop oi shia yu ni guran na mekishi ya ni garancho yu tonka ngiti ajwa nasi na nuna apila idheru shia neti wine pikita kataka wera napejo yu nepeji wera nemepejo yu neata nene ay kaji kune siya yor manyara tonka ulele haswa takona kutita unine kita aneke tiatu wankangiti walara matak ulo irediu wali chafu wali duruk taka taka kaji kuno tiatu wankishu ormosori nabisha na ormosori yare unina udo nabu nabisha na rekiro mosori nabisha na unyare na udo are uni are nabo lelo kale kule sms ndiru nyankara na jomayan terawaki are nabo are 21222 ore facebook fan page mayan fm 100.7 all right kaji kunesia yo lerio ol chafu ol duruk taka taka tedon kishu en kake nyama mayan fm
11: ndiamazi
10: woi
11: oba
10: ibo len
11: danga dana
10: ai sida yanga kanya kinyo seria ni
11: eh
10: ya tuwe shona ya nkwa long
11: ewa
10: ye jeye ninu
12: Ee ntiamasi.
13: Oo ntaonini.
10: Mayen FM, hello. Pole, inosama piongo. Mayen, hello.
12: Yamatel.
10: Wey.
12: Soba.
10: Iboling.
12: Kenyanga
10: yen. Aisi dutu kulenga kenya. Kutu munure siri nangai.
12: Asera.
10: Nikiara sera wala kai.
12: Bye. Esi na mame dena mali. Esi inaira ringi
10: jale.
12: Na kulelo. Kai rali mwakumani.
10: Eti kwera tadi lo ne konji kidoga ta ngwang. Ah. Ka kelo twaki.
12: Kelo twaki.
10: Ye bai.
12: Sa ne bi nengi bana. Sa mero dia balo si la kauma.
10: Ar balo si ola kauma.
12: Yes.
10: Ele
12: ji na nyo wa hanne o yar manya ra ma ro kubo. Wore dia ra nengi fita masinani. Nya kra to ngana ke ro ka bia nyo ga na se yo nto yi e nyo kra ya tu. Nah, ya rumah nara, mereka juga nara, mana allah tu ngan nara di luar sasi. Ini saya ni kan nara di nebal lagi, kan? Jauh tu nara, nara ni tu pun jauh ia mungkin nyeru, awak nasi ayam kosua. Buat kafu wokin. Ya udah ni wah sama raga ni supaya jenila nampak sih nanya ni, kalau itu dua aku tu pembeli tu ngan apa kan aku heran tu lagi. Enyah kita. Ore vile no yo anta onni arasho kuna kuri na genye nikra ni yo ti arangishu nyamo ka sabu ka ita sua more na fe de nilo ta onni ke bore ta da si ye ru ya ba man na ra na ra para ko mo kuri dal la ta ka ra ta one ra ge nyari la ore pase na ge de giro yolle
10: ke be giro yi
12: e ke be giro yolle an ye ru na ra de nila na ona su kundu ni na ti arangishu ye dol duwa ita sua ge nyara ko ga ke na ba de su kundu
10: Ni kwa taka lona ka jeli romanyara lenye.
12: Yes.
10: Okay. Ashole ngorbalozi ola kauma.
12: Sa ashole.
10: Haya, orbalozi ola kauma taka Jado County kigranga mandua to romasai to wait in to 40 ayola joke do ti alolo longa ke ro shege njaka joke malda na ke ni mita tana en kage en ata sa ke njaka tina ti sena. O shege gra jo meto bresi ayol manyara. Ayola jo agrend let di alolo longa re joke re takataka na ti junction alolo longa. Takataka na ti junction ala lunga aisabu kuling ili jorbara kuli na muruwa kigra hapu kwa naiki ya clean up tena town kenga maa Judith kilolete ya rishana ni miado bisho yunduwa tenyana kaya kigra nga marmasa ipo kento 40 isia yorma nyara takataka olichafu olu redi oluruk kaji kununu teatu ankishu

0: Asholeng oleng ojo PK oleng kuku utilo singolo ojo ankai yo areshat. Ke yo leng kolani kempanga ke urkenge lino. Ne yo leng kolani dhiru siayi sidaite yi. Ne yo. Nindu ya bole mpe ngejuk tengishwino. Ke granga maratilo mro to 40 cho yogora chutile mro eno. Kaka lisi ya jo gira tumzoro bie nisi nilu nindaka kenye no longe duo tata. Kendo al tata al tata li ini nchompe sayi. Isente yi kama kawa. Ngalusuni na arauni. Kinderu nye duo meri ne muta. Ne ange uni saa 12. Ure saa moja. Ne asala on kepue ure saa mbili dola lunga legra abo shu mera gura lagwa peki nchoyo tena kata adola lunga kwenye kata igura na kiguran na akadu mito dwe mpisa inegalu na kashinda tesimuno ironya *666# tege lo sandugu boti ya lo sandugu lile legin choge tepeka pin terawa tanyo elegala tumuru vieni sida no leng tenka kenyeno long eduo tata kigranga maratutu lo muruwa tofauti njo yoko ratutu ili muruweno simu nabo paisho na mite gre Oratioti lemurua.
1: Oratioti lemurua.
0: Shomo ndoka ya.
1: Ya kino romalai kaiti sina. Ati sila ya namurua sini sikala ngai. Ele rasa kaka ni nye. Ngala kai. Ye lemusona. Atari bara. Ati bakala kai mulika musi.
0: Shoma doko ya kini ngito ye Ole kegre ni ninki ya wante radio Kini nora binjuru waratuti ndulu do straight Ayeng kabisa Ayeng waratuti mpaka mwisho Njo yoko waratuti lemurua Waratuti lemurua.
1: Kia jimama good luck Kika kwa orgo lianga Kanamuru ya mabari Daya namuru ya mabari Kini yoka Kira kira nako tafi ya ye I don't know what that's going to be.
0: Enkekawo olgoriyanka mama good luck 78%
2: Isaya 41:10 Basi usiogope Mimi nipo pamoja nawe Usifadhaike Mimi ni Mungu wako Nitakuimarisha na kukusaidia Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi
3: Kupata Isaya 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.

0: fure la ranga na je John Patina anini ro mayane fem to rosi ne de roro sabuti atwa ma pokin a shole
1: re maya
2: le gole batina na ngi mu roto rosi ne ni ro mayane fem ra mayane fem re to roto losho ti ni yonya na ga ranga rambe ni ni pe paga ne ga sai dia lunga na ko le mo shankia ni ro shaka shankia lunga na wo sho wata saja to le mo shankia di ni beta mayane ra sabro losho
3: Ore zanga hine na gaji sayro la gana na nyare ni ningo mayene fen metere ro ro lo shola de ganga yasi
1: ere mayam
4: e gese va katokulla njilingiri na ranga lo suni uni de gra show da risha ni miado te simuno ironya star
5: Airo malengo ni mabedu gadi alo malengi gula na isiliga jirumi ya rishara silika tukul karibu nano franga solitei kutata mwere wala ningo ni teatu ya campaign team girogo lo show tolo molo jonchiri shome ntimo lo shempiro wange jaka rampe star sabu wabu kundori sengol na bote nabu wen timo lo show lele sodo renki gula na ethe friendly match na gula na gingo lele nkana sa epriteria temori pe stadium ntimo lo show na irengendo lele ngana nibe ni maka dinere ruwa ngotina kigula ntengola rangorole gula na ni frango diambo rempira na roshio tenela kwa tenkeju etetene kage nela rumina gula dekali romo na obisha na nilu inagi gurala lengi engi nga fasta fenti molo shonari giro dabu makelo la ngorogo ina timo lo shole le sodoro legalo

0: Kabisa na jeri mbada unasaya shwele nga shwele na jeri mbada unasaya lenu mwenye sabunga na yamada gandhi ora udo karibu sana ulaidi mwende ya lisha nani kijoto hii naramatie eno londo ini juma yes TGIF thank god it's Friday yeba ye kabisa na jena jeri mbada na unasaya lenu mwende karibu sana roi atua oramatie tendo lundi kijoto hii Ijumaa izidiwa na adoi weekend rasmi miongena la weekend roleng tengu yani kuna arufu tayari kabisa karibu sana la ini mwani atua oramati lengu longi dota ata kajengar na yuwa lashe lengiteng sabi kanjiba yuwa leng na kanyo nyeba ashiba kwanza kaishu kwanza arese yani na dosi ajo roshon kolong kake weleng erosion kolong kake esapuk ajo na asina no erosion kolong lo la ini ngone na ajo kina karibu sana de ba erosion kolong ne la jaka ida la jong eragnor mo kwar ndi weji kake matumoyi now wale kumbe wale bokuru gala ni ngone na metumoyi kumbe wale ngolong sa ingine metumoyi kelo ne longolo missing now give it not na ji olon na ewu ni light to lies yani to me rabra kiolen or tam side ne merado na na ra gaza besi ai kaide na ra gaza dugu tam kolo kaida sha manta kai nguru bosi kidogo and pati na fasi mahama ra kidogo lord de gani tomon na la gaya ji jam kolo na gaya ra gaza no mu kwati ne gweji basi nesi da besi ai karibu sana nalo ni gido yi ngolo do yi juma sa ina da gani ra tomon ka jangar na yo la shilengiren na je karibu sana kidia mari do mpaka saa 8 kidia mari mpaka saa 8 tene gwe do yi tiatu wa ramati kidia tiya do gaya ne gadi ajo o wan so wan ehe ne ngi do gadi ngari sara yare dikido de ajo na enen gi gwana ramati ni ngari sara do ngi jore enen gi gwana ramati la ni ngoni na wori na sara na kitu do yi en ko morning kitu do yi selenke na bor ni wite ngi de sheni na jo do yi leya na teto yes wori nyana CEO oldu robo wo sho jo do yi ole ma girls racing foundation kiara ba gundi ngene wudi na selenge ngire kera kiti oleng na nyokira sani nyedi ya anyo ko lenga jagara mir barnot a jawra ge sei sidai na je tagol na gure mere sa tano kawra no long na yoldo ray magi ese na jira ra eno nka yok yoldo ray magi ra sha yonka yok kanyira ga ta jamal nka yok pe gre ngwa school ni mba na juna na roi ki ki bomdara ay mak ni bomela mar ka bisala ni ngoni na ra na sha rada musi a joga alike ka joki wor na ri ngigura na ji en box na kindi ba roi na ki tayare box la ni ngoni kindi ba ipanga kende ba aipanka boxer baraki oleng kende ba boxer aipanka ore sai sankapi tengara na ra Friday na dola jo ore tanga sile kwa saje system teleweji na ngasa dola jo ore system ape na sida system ra baraki oleng one iti ticket are me ku munana ticket are ongero monati ticket are na ongero na tikitam ticket are onke romanati kage titike kumoko leng ore ticket onke naji nke uli otano eti side ya misini kwansa nana ore ticket onke gare eti sinja side ya misini ore ticket M500 saidi M100 ajara ticket M500 saidi M100 ticket onke gare saidi ya misini ticket onke uti anano tano saidi ya misini neti ticket ara ke onke tomon meni ngajo ilitu na ware orum getomon yeldu ngana kwara onom odun geuri otano yeldu ngana kwara onom orum gekare nedil wana side ya 100 so ngwata ke baka satano orum shilingi 500 na ranu ke na afshara ne weji na kaur ndera na marampili karibu kabisa tinimi la jaga na ngo bingura na gura na je ne box ke le ko leng ronya na *666 hash *star tibika 6 katuduni ninguran pirimoki ata ola sulan karibu sana milamari
1: online ni nguni no number sidana na ingwa soko fastam indi mtata arola sulani lorobia ni kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake kaji gununu wari soko fasta na enkibura neginjorobia ni teleleki ronyake star 666 hash nige lorobok sobo tia twile wari telelo bogisi neta zawadi nina abasha tete marata pei ya kwa sulani kelele kwa ling ironya star 666 hash need my inila isulembe saisi dan tere shota doropo lingi
2: ere maya mikinika ulingi ere doye nkolo msiri
1: nepuonur marita akute nebo emanyata nikishukokino kingwa sokori Ayu matadere tiatuan kaulele Amu Meye oloshiroro Kimake mbana shetele marita lang Nodori Sylvia Naini A.K.A. Silusilu Tiatua mkaulele Juma tatu omeraba kijuma Sato manare entiba Ometa show song wanenke wariem
2: Hoyen FM Ewangan olosho Ewangan olosho Mayan FM. Mayan FM. Na bohong pun tidak bisa na. Eni ni kau yuk naro county telurungan.
3: Mayan. Mayan FM.
4: Mayan FM. Na bohong pun tidak. Esok misal yuk.

0: kabisa pile pile mi yolo nanti akaji MC solo kabisa na jeru mbare kuna side yolo ni mon sa tarona e malaga ne do yi sai na yamba kan yara to mon set mai su mon rai lankai da bugu hana ta motu ta mon met ne su mon sra ale to mon elake ni ne mon sian da braki olin ni ne mon sian da braki amu wore da no logi ba wona lai ni moni ne giran kai yero yo kana ke ne jeru rai lankai da na kenya te bugu hana to mon mira sra ale ni to mon ile mna nda ligi da gelu tuwa kake mna nda ligi da gelu bananu kake karegelwan tai nera na pentai enchomento wiringa nayo ni ngwa da ndabara ki olin mna nda yani me yero da gelwan kai kai an gali da gelwa yi pi ni gi rwa du somo royo ngana yo ni gi rwa alchamba len e rwa alchamba di biashara ni gi rwa alchamba lo sarin lo sain ni gi rwa alchamba len durori ni gi rwa alchamba le kulle Nigiri wa wali chamba lo ndari. Eji, mme andali regel duwa nanu. Kaki nkaregel duwa nanu ntai. Nena nabintai, encho mendo yuri ngana yu. Nebi giri ngana yu linyi, paore po kini yu munu te papa, tenkarnai, nisho ntai. Yusa vela gero yodo rikipara lenyanak. Nura rikipara na sayo lo gira ngayi yuri na yu kola yini nguni. Naka yina ajo yuri na Kenya. One, ure si ni asita, ni angayi regel duwa. Ya nigiregel duwa angayi biasa na siyai. Nigiregel duwa, Nikinda na bajogi shomo toyo ngana yu. Na wakai na ajo gure sepo kina bene ni asita. Iyu e wangai ngana yu. Yula ajare ganyari yang kolo gengi tingoto. Mwoto lishwega na duo kaya kam kaya sake jetu. Yang kolo genya orkumu. Na alas mabini ngili kwani. Kure ngana yu lino nuk. Or nanu genya na. Kayu laka ajo kaya gili wana kaya ajo ki Aisha abayi yang kariyano. Or ngejep. Na yu ki abologi milangko di mpaka nitu nuwe ni asyore. Kure ngana yu. Na jutu kada la gajo kaiti na ira shira duga yankai arulege ati yake ora baki la somwan ora baki la somwan ando sa yabaldo na aura gajo gi njaji gira ngai ajo na ne jaketu na bere jonjere men tai ligi gel rona nu o kake kare gel wan tai naita na pen tai o enchom endo yuringa na yu ne bigiri ngana yu linyi Ningito, nebikiri ngana yulinyi. Oo, pa ore po kiniyo munu na papari yankarnai. Nisho ndai. Kaina ajuga lai ni mwani. Oo, kiregeluwa nkai. Nikendo wa aldakitari, toiru ngana yu. Toiru ngana yu. Kiregeluwa olatari ya ni, ito wa lakili. Toiru ngana yu. Kiregeluwa nkai, tori biashara yu lontari. Toiru ngana yu rini. Yani, naa kakua ngana yu de yewuni. Lasi manye kwa sabi nga saramari keon. Milesia yu, nimichopo. Nimichopo ngere nionoku. Nemenye nda da nganginu mimi ade nyeto kitiang mi ala bo jiru masai le koyo nyako kiregelu akito yi piyelo ayiwo ntoki na jiri ngana yo yani pele yu ajo pele yu na sei ni aseta na bere janka yi shoma na maregelwa na isho na sei ai shomo ro ngana yo pa ke jo ne bigire ngana yo linyi ne bigire ngana yo mi ara ore de yi ke ina mo fi jo zata paroma idale no yani kore dupoto kanyo ke aga na sei ai ama na sei ni aseta yasira ke duwa mi ke aseta Ninga mbake nipi kia mkosha ya murgut Pailo chua alai rauti janga shoto Apana Kiyi wesi ipo kina wala ini mwani Kiyi ni ngana yu lisi haji Iyi wesi ini nether ngana yu Iyi ni balara ngana yu lel Yara sangwe lankai Yes Neru njabarba ya linu Naya ungishu yankang Wano nagishu nama yena nkai ina isho Pakiru nashan netu mekwale Kwa rena ngana yu la kwale Ama ano shele Nimiwa kilasho Mena kilasho linu nuk Nimiwa kurimuruwa linu Neme wengarai nonok, waluduka ya ita. Kwa lehele nga na yuwe lele na le. Nijede gira ya ikili kwa nukajira api mbuka labira yuwe lengi. Temuku tasari. Yani tuondo rupu. Agira ya labira yuwe lomun. Ama ati amuku tasari. Kwa lehele nga na yuwe le siyai. Na shamiru ya nga injere, kiyi nasiri nga na yuwe lo bik. Nenyaka ajo oho. Ya mwere po kini yomo nunu. Tengkarnai, nagisho rentai. Kiro mundu siya itin, ishiwoki yok. Kurere ngana yule siyai. Kido mundo biashara. Isho kiyok. Kurere ngana yule na siyai. Lina biashara. Kaida jule ngana yule. Shoma roi ngana yule. Amuro kido mundo ngana yule. Papa nisho kiyok. Shoma na roi ngana yule. Shomo. Toyu ngana yule.
1: Ewangan Olu Show.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero. Kabisa na jenerimu mbari kuna saigina na buruga la ni mundanari sharado isa. Tano na imadaga ni wara romano na apshana. Nerondi yake na ara ni wajite nkitesheni lea na tiatoi CEO. Olurojo Ma Girls Racing Foundation kaya miga rai magisia yondo yi sana sana aisho mwolta a challenge najo kumanya kisia yi magi yanka yoni mwge yi magi kisia yi ndito oling neki yi maki na wando yi na yi sumate yata masters yata PhD na wende wanga yona ati pool tipul ndo yi yonko mna yi sumate mwela jaganya angana yi wakia ya na wano mwobolo yi sumate nebuliki amgia wana kebo nwa atasharo tata.
3: Yes.
2: Rangi tu amauni na rangi tu ake uchumi. Na akibidi biyo shuka back to square one.
3: Yes.
2: Adolajo kanyonga das kuna yuko. Tejo na yuko na geda wunga yuko school na ndo na juu economic pressure.
3: Yes.
2: Case nje ni akwa tongani. Case nje ni ngajaro le.
3: Yes.
2: Case net dola ra entari enje na teriwa.
3: Yes.
2: Ora don kwa magia juu kanyo kai kungo begi mbuyo na kanyo sanga na geda wunga yuko school.
3: Yes, kini bana jare je economic pressure.
2: Yes.
3: Kare la di peer pressure, nera economic pressure.
2: Yes.
3: Ore peer pressure, na enkaya mo, kengera ore na iriki janani, dalta kule friends na aji oru mweri ya wani nje school de musano. Ne dalta jo kengera ako lungana na ai inodidoro biyani.
2: Shomara arasa.
3: Resero lungani ngiji aji sidai. Niago ore na kana pia pressure.
2: Yes.
3: Idola lega jana na iyo runga yabanye school ne noro inkitito gi nangira ashete gaon ni ngwasi ya be idu na nani nyebungura na idu na nani. So hiyo ni pia pressure.

0: Yes. Yani urudua kwenye. Mhm. Amana jisho rala jisho rekinyo.
1: Yes, baby.
0: Ida na pia kashwe sidano dola kwenye ndo nara lugai ni yeye usiye nirua na nini?
1: Yes.
0: Yani grema shindano ndo na walunga alisirit.
1: Mhm. Ore si angai?
0: Yes.
1: Kengira irike klo iremerisho airunga rikijana ni lang school.
0: Mhm.
1: Nimenge jukre na amu merana pa kengira ayongelelea irike kwa iremerisho.
0: Yes.
1: Na ore nije ngor percentage sabuk.
0: Mhm.
1: O oltungana longere rumia rigie kwa ite merisho na rigijana ni kayo kagenya kutitiri ara ninye kulagele rugolu lor niti secondary schools primary doi ninye na kuma kwa lengu longere rumia rigie kwa ite merisho isudo we medoli ingire rumia na ara nadine ni sudo rigie kwa ite merisho inyeza na iki afekta kwa maisha ino ara rene medoli talika nungani ni misudo rindo kitingi ntarasi kelio yake yes na ukwere sinje rigie kwa ite merisho effect sabu kwa na ngira isumbua ngayo kang beme beme pengre ngwa school
0: mchango na bosa ama ngere ko remerisho mgira ka go school mo kemo go ka kanisho
1: ko
0: sigara korbanki kemratina
1: e anisho leng na oilo mukoga ni nyo leng na ngira isumbua ngayo
0: ama tine wajo ke go remerisho mgagara rajo pe mwana kanu sida yuleng kelo na jimisho matasa ingine kiarare irmalimoni isho suspension kisho na isa ingine mera maine ya dento yuo ni kwa sana nere mdinyelega ya intimti yang
1: yes ore ergea kolo ere merisho era effects kumo goleng de school one ingas ninye I lower performance
0: yes
1: kira doyo ingisuma ingerai nitogi ore renidi pa iradoi ingisuma irogi siya agu miri school ya nagi hile naifaa niti
0: yes
1: ni promote absentism na ore re the moment ninderua agu ngere fail the exams nindo ya agu miri school definitely ore next maa bingwa
0: dal naga ajo mara yi gira ka ejo ni gira ka rumu darasa ni basi ni rumu darasa
1: yes nego inangana ngira isumbwa ngira na ore radio ngwabyang kumo ngwabina ore lodoka ingurire centers na ata ni ngangiti emirere lologe nego mera ni nyeni kumo kuna gara bingwa kuloke clear remission now that care ya kaja ulu
0: yes
1: kumo kedi ara ni nyeni ngilukana na masai kumo down ni kumo na ara ni nganyidi na amirira lelo geki
0: yani mediyanduka nati ni weji ne media genya o sigara
1: yes ne amirira iruma ya jika amirira ngurire ishi amirira ngurire sigarani na ya naishi ninye cheap na kinyal nini kura according to research ora na naishi izo na na cheap cheap na amirira wana na taoni ninjoshi nasio ge ayiko health
0: naishi na alele
1: yes ninje na ngira aya threat yes
0: ngara na aya batisho atuengishi wale la barnot mal na geti etok na geti ngia apart from chrome pressure peer pressure drugs
1: yes ora ngai na discipline discipline ngai amu ore ngai yokumogulo naji na yola je kashage ndoye kikashage discipline ndoye ofia mu renye ndoye na agisudo
0: na ngaje ba kila rata translation na mu what discipline yang kanyet na wagira ni bas translation na lazima leo utanlipa translation
1: kikashage do discipline oye na anyetu do na ajina na randoye amore na ari kijanani na gara ninje ina ukichwa ngumu do na ina kitodolu
0: na ni kidinga jere ngitile
1: yes
0: ne jiyu ngai ne lugonya ne agora na people ti ne yetu ngejek ne rum ngidigo so
1: ne agora na ire ni rum na ido na inga yo kare na yarara de school aya u idima do na ina tarara de ngara ye ingidi issue
0: yes
1: ine bwa jore nyana ire ni correct malimu ni rashibi gilwani ajo kanyo rashibi giwoshi
0: yes
1: ni anda pa ngwa school yes
0: yani mugura woshi malimu ni mugura ina woshi ngiboni madam nya by the way laga bala ragi bara no woshi madams me ine bwa jema woshi madam bi
1: ne gore sinyanganye kichangia ne mera nganye na kichangio leng sinyebe ngwari school amu mera na de ndogi nini
0: yes
1: yes
0: kaji ina bo
1: yes.
0: Era ndugu solutions.
1: Era na isinya family challenges.
0: Mhm.
1: Ora isinya challenges zor mareza.
0: Mhm.
1: Ngoligino na ina ai mare.
0: Yes.
1: Mosore nga ere nkaji do na ina di angayoni. Tenedol ninyor kijana ina ai challenges na ngira ai mare le mare de mai ni ngira irora. nirubugo yogi ngole
0: ene sumoti atwa ke ye family
1: yes o sina yele dolta iko sinyeme na yi nka yoko leng merungwe school
0: ne jokiti
1: yes kiko kiko leng
0: sinyeme ne bugo ri danga baba arole
1: yes
0: ne bugo ye arole
1: ne wa jogi ngwa nka yoni school na ira ngaragi o sino dolta ne la ke nye sinye hustle na ya won ngitizo kya
0: yes nya was nyo sinati atwa nkangiti na ira na bona ke ngwarengara ni ngwar ne jo a
1: nejo
0: ora dua maso le ne kai pa epan
1: yes
0: akene nya nanu pe etumia nanye tenang
1: resianka
0: yes
1: mentorship programs merai nangira ele bunye kunagara nai giroros nairorie ajogi aligi esidana na kistoma merumiro merumiro ina mentorship programs kuti mentorship programs oleng yani ore lutushi na jilo isaidia kuna kera
0: mentorship
1: programs onga yo
0: yes
1: na ike kuti
0: ole yani meti enki iterumi lutushi
1: yes
0: lenki kuona yiko onga yo kajoki menguwa sukulu
1: yes
0: sumayu
1: na merumiroi
0: yes
1: merumiroi na mentorship do na isinje
0: na
1: ike natoki nangira na jogi na aji mintoki yesu mata amu the importance
0: kisuma
1: merumiro
0: yes
1: yes
0: Na kwa rangayo kwa sababu dua jeri kwa selusha sabu koleng.
1: Yes. Na ore rage ingira ibunge engajentizo. Ma ibunga kisinya engayoni. Amu kuma ulurushi na iyo ngira retindoye.
0: Yes.
1: Kake mingendi mna ajare jo. Ma mara ba manya ya balindoye. Abo are nangayoni. Idima ishagino ni gire rupogen.
0: Rabe giri ya marara.
1: Yes. Ma iri ya maya mu. Kita kira pagi nanti last time.
0: Yes.
1: Orang guna rujuk ni semua, ni semua bawa kita naik ni rum degree ni rum masters. Kita buat nala urgi jangan ni lawyer.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ni
1: ada lagi.
0: Ya pak. Ni orang rabe kimbung.
1: Yes. Mai bunga bawa kita namu orang constitution angge Kenya yang gelaran dok naji equality.
0: Yes.
1: Na usawa ya pwagi ngayi. Wale di important sentiro. Ani jagiru sinye enenka yoni. Niyoko mairi ya mai pwakin.
0: Yes.
1: Amu nakare lolo shalang dugo ya. Yes.
0: Okay. Kika taka buruwa la ni ngundanari sharao nakara niwe ringite sheni lea na tiyatoi. Si yotoi Emma Girls Rising Foundation. Kika taka imagino ni gira ay ajo. Kanyo yotoi na gaita u entoku na yudo. Oyanka yoni te sukul. Ni lorude karibu ya mba narele. Madam CEO karo neti yankai. Tanto que bodoi aya kidogo pia kishugunye aya magirara solution ajo paka nyo na kias ama amkiro dua ajo yara ekonomi pressure itaoro nka yoge shira ta e uchumi pia sinje ne bwa solution kanyo kias yara pia pressure na nyo kias yara ike gore medisho kanyo kias yara isi ijene nkanye discipline harakin discipline na kanyo kias kidogo dara na lack of mentorship na nyana jene mwisho yani mikias nyenki ku kanyo sinje kias na Yesu njia kuna hiyo kinyo, anaduwa kikuwa. Maya kasi kidogo tu, ara mdikiluwele biyashara, yudu mulomole kiguran, tindi kishukunye, naisho nake Madam Leia. Erishata, pijiro ki ayudu kwa yalikiyo kajoki, kanywa na nabaiki.
2: Tiatua mayana, mela maria, mkishukunye apudu kwa ya hatari sharane miadom.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
4: Ewangan Olo Show.
5: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: Oramatie
1: eremayan
0: kiderita nikiimaki mbaa naipirta yiok kiro olosho iboitare olashe lenkiteng Simel Ole Sendero.
2: Edede kabisa la jana tumbare kuna saigira na kabu dogala ni mwendana lisha rato yi ngosa asita lika neto yi ora rato yi optiona tindera na usali nigira na yi nikilikuwa na ola ni mwendana Lair Nigweji CEO do yi Magals Rising Foundation tuwalde kani kwa dilu rangiara na kashagira nafasi pili mwiki ayikilikuwa na ola ni mwendani kusu na yi ngwana nikiti tada msa jagira asini ngwana na jine buka salodo kwaya kalo na alikia jokika ngayi tuimu shindila ija kuna sayo shilingi 1500 tengara daima lakua uleng na alikisia jokika kagwa kule kai loe gilake njo obe ayitita ya are tiatua na inakiguran hakila ade muna simulala ini ngonja kuna sayi tiniara swali na bene niata njo na swali elotu itilene weji pirmoki ajibu umayi ya nalo
3: hello
2: yes
3: umayi
2: uwe
3: uwe
2: sobayi ai eko atamalda na credit na network na kanyo ifly na simenye asiyo oleng olani mutendera swali ashe tiniera comment akiyo kusina yingwana naji nikiti na inarishara toyi agresha modlajo ole sinjete on tokori online no re comment kubo nati na gida kaju punke sisi dai yes gida ajo punke sisi sana te sisi dai nyasa mayen alo elo mayen oye so babi hello meralona credit uchumi mewalemea

0: ye ba emeral dunga le meo lagara lenye ke lidia na shamir lo sungule do jo meral dunga na ke se ba jo ara ye yar lagara lu ara nanu ara o lagara le ka bisari sha disda yuleng sa sa dal ganu do yu ora o do lay ni ngoni de jinga do yi sha disda yuleng ni ki jor yi en ngudu ara mati esil ga jo mana ka rola sibono na gor lay ni ngoni na ji ni ki te do tara en golong e do tara yes aha la shi tangara na kala na gra dia nyok abon doy ayta golon ko li wala dingon kare busana mariya marinari ne bore ko na sai eri sara de nentu gaji ne ngudu ramati ya golon ngali ko shina ngudi ramati aja sinaji irina yero mugi sholdo ngani na shilingi 1500 ya 5 na kaida shoyena na kaina aldu shoye karibu 5 karibu nusu hivi bado mugi anyake a shoyena ya 6 non si talunga si ogana kaldu ga guran tada majira sai 6 na ona ticket nati atuling ticket nati na ara atuling iti ticket na ara mit onge ngwan min ngajo eldo ngana ki met o 2005 1000 e ticket nara met onge ngwan neti nkek ticket nara tikitam onge gare otano neti na jaras nja nara tikitam neti miaro nes nja nara do isiana olani ni moni ari gara ticket nara met onge ngwan iti nara tikitam onge gare otano kumok no nkek kumok ne mia tano kai ngo bitum ranya star 666 hash star 6 karu ni hash bir mo gde ay gurana yani star 6 hash ara na na shara kai na sa show mpisa ina ji sa 5 baada mo gi anyaki ay wo show na sa 6 ola ni mon amon na sa 5 irna ji ar mo ki ay show tangara na ji er shara ni jo enen ki gwana yes or na tinja na sa 6 ama nga sa show na ji sa 5 ngi gimit baada ga ashugunye na ro ki ay show yo na sa ngapi na kai na show kuna kai na show kuna lenga sikusuki yes kai na sikusuki show kuna sa 5 na ji sa 5 yangas na also or na gre ko neja emi ndola ni ngol ngala shung daramati njogol ngala shung daramati ndashe ko gola tungani le grajo to lashe to shogo ki ele tungani e ngudi oramati ndashe gola tungani ndashe ku oleng ndashe gola tungani ndashe ku oleng oleni ni moni mayana lo
1: hello
0: yes
1: right
0: oye
1: who are
0: so boleng
1: ano ba gaba da ili ellermosian
0: karibu sana
1: kala ja digeju
0: karibu ya uno don an lawo shon gudi ara rangejuk
1: asirala ga jaje
0: yo sungolio
1: yes
0: mara kuna sa yo sungolio p
1: taza
0: amara do ne rangejuk megil seri amara ngejuk kaya ka balik rara ke ka balik rara ke lewo tu wala kesho na ho shungu daramati na risara ke jenga risara ne gadi ajo enyongu di oramati koro yola ni ngoni kore yi ta se ku siela tungani le ko shungu daramati
2: engudi oramati ningo engineering no MYN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineering no MYN okibidine nyana sidan nigente sheba nito bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi ormotandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and downloada rata bitumi yok te poki wejiniti mo sauti moyo
3: ore esa nikibagine
4: ore po kin ojoma ore na ushinde nene nyinda ira kapo
3: egin tabaki yetu tiren lino
5: ole bare bana na mashuru kajabe katovu kalara desi
3: tini inga malo mono sino ne juruno
6: kana ji Samson ole gewan
7: kajino no Steven ole saringe
8: kaji timothy toriken
3: amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bo ken namma nyor masani
9: asragi na bombo indina option na mayen fm ti adu ode gilgor sendro lo lo shira transmara
10: asragi na bombo intile mayen fm ta gaundore ke juado
11: asragi na bombo indina option na mayen fm ta account ya naro
3: la sirak lang lolo mon o den karianu na dede
11: kajian karna dayana seneya
10: kaji David Olesaini
9: kajian karna Elias kitiapi
3: ningama tembolos ultilen lino etia wangana o gereshata tena baikiasa
2: Mayan FM
0: kabisa na agala ya gale yuko so app ni kijodo hii ene kiti nifa plus abala ini mwani ni anade na app shomo na adego Google Store alake app store ni laudon na abala ini mwani piri mwani na chakona saitu hii ena dama anora shwerishara poken anora shibagono kibindipo poken doi na ati atua K24 plus app ati shomo Google Play Store alake app store ni laudon na app
8: Ewangan Olo Show.

0: Eba eke jineli sondo yole ngote lilo sungole jong kwele la gereba yole sungole sangkabi sasira na imbali gandiyo ratomono na udoko le yole inimoni njoga na ila runga lao shengudi oramati njoga la runga ni lao yudeja na nangudi oramati awosho lenga irame yes la runga ni lao irame nangudi oramati yao la runga ni matosho la inimoni yes yao la runga ni matosho yungudi oramati yo lengwe mbaka nisi danu mbaka neni nishoyu larunga ni choke wamina lao shoki ajo nase nanu nanu lao shoki basi nisi danu doi esiai kanyo nanya beata mokoso mayolo
1: mayen
0: yase uwe
1: uwe
0: soba api
1: ini haba udi kebem
0: woo soba di yu elenda udi la baba
1: uwe
0: kore ero iye duwe rara
1: adia wansi dai
0: Yes.
2: Ngudi oramati
0: kabisa ajinga rodi nero da njumata arelegina kwa sinyai atadi sana maya nalo
3: alasi
0: yes
3: soba
0: sobo leng
3: kede andama ino
0: isida yandama ayo leng
3: sida sinya na ime ya nyamali elegina rada rango lonti
0: epi
3: erala rada yogu sese
0: ni yes
3: bea radi yogu deso lebe silo moro
0: oh yes
3: Oye radio na nolo ana laira ra ni o he ge mudi ara mazi. Eri radio na nolo ra ju ge yo.
0: Ho.
3: Aye ni yo lo ra radio ala ngai. Aye lo ngana ga ni.
0: Epi.
3: Era ba ge dua ya yo ma ra ndare.
0: Oh.
3: Ya tumu ndara ya.
0: Era na la ba lo ngere.
3: Ari ya aje ma ya na la ba mu ha no ja ge ra mo se se ni ga ha ni mi nyangu no.
0: Oh.
3: Ayela aje njaba era ra ho lo yi.
0: Ka ge me lo ma sai na ba.
3: Ye ye na lo ma sai ba ge sin ka ge la la bu so.
0: Men je me lo ma sai na ba ya.
3: Oh, iri ya ba la la ni lo so wole na ku mi je na ji ni je.
0: Ora pa na yo do ni dal serang.
3: Oh.
0: Jo ara ge a ke gol ge na lo ma sai leng.
3: Ha.
0: Ha ya ba na, ba na.
3: Ibo wa ba nga do ru.
0: Ah, me yo na la ba lo bu pi a je me gro do ge a nyu so ko na la ba.
3: Aya
0: se ba bi. Egi boyen ki wanga do de meta.
3: Oh.
0: Iya.
3: Oya na nda ona yo ga.
0: Oh.
3: Ni sa ma nda o ma ni ma ni la nga u le
0: le. Ehe.
3: Aya la hiru je ra yo.
0: Nda sha ma ra mi amu.
3: Oh.
0: Es suji ama nya ele nya o re ndoge na wa ra na am o ri kidu wo lo dur le nda sat.
3: Ele yo ru wo lo dur na ya lu si aya ba le ga yo ni lo la ha ma mi na tengi ja be na nya ngolo.
0: Epi.
3: Ni bu go ri si ye.
0: Epi.
3: Pagalo
0: dono nya
3: duma ya
0: engire nyela baleye yoni engire dashala ya gedu engire baye na mo manyarba
3: em pa gedu
0: ne mara sey na ya mana gedu ngurora gedu amera baye na empaye ne lo na empaye ni mera baye
3: na na gunini raro yeri ya baroro
0: eh
3: una gunini
2: Mayan FM, Nabo 1.5 Narok County, Telugu Mayan FM, Nabo 1.5 Kajiado County.

0: kabisa kada mtu hii enkai ilenya na kasholenga sholendo hii olaranya ni na ojo selembo ibongazando to hii ongajo siankenkei maya gola ni ngone anga sapu lunch pe ni kishukunye baada lunch na alwa alika doka ngai na to hii arduma aisho shilingi kapi shilingi 1,700 baada lunch na alwa alika ana ni yara nafasi ngone ni na 1,700 by the way to alda kani de oro kuni ongo no dogoya tendere na ke star 666 hash star Nibi 6 mara 3 hash yoro na ke bike maya nafasi aya kipenyo mabe lunch ni kishukunye na lor nasio la inu ndoi na liga joki kanga elo ibatika te kona sa yalo sokoni ida sana ra shume raba iki ne lo de weekend alo aji nice
1: e yerare se mayan fm
2: bolengo le nungwe le le mo yene fem ka jito ngare ni chef shalin ni gora yera ndai lunch wali wa nyama ore no ru ndura yiri sho ki nga se suju ki kombinya ki safisha jiko ne ngmera safi ki dumu ingredients ang ni gisu kera nyanya lang tino oji kera kitungwa kera ki kombinya ro mushele ni suwen kirimo kera garlic tino oji kera ginger ni kera si pilau masala kage tini ro lwani ndumia ore ro ni dugi kindiru anga sai ayirisho ngidumudu lilo nyanya lang mera tayari ngidumudu kitungwa ngikiboni kindoke nkimang ngije nkimami merupua ngidumu moti safi nibi nkinga kanga ole lilo lilo kibiri kinga sai suj nikipi nibi kingiri shumpi nikipi kengare ndireke nkimami rurua tolde gani tomo nikintayo nguru murang safi nikipi keilara nikijomila ngema nikipi kitungu nikijomira ira mpaka ndo golden brown nikipi garlic ujinja meri ya rarapoke tolde gayo bondi kingaroga nikipi kirinyanya nikijomira ira ira mpaka ndo kuru kabisa nikindadoke na doki ringoni na doki ni nikite yara nikinkoroga nikibik shumbi nikibik si pilau masala tiniyo nikibik reko cube nikibising nikinje yara kidogo melding aroro na spices nikisujo mshile lang mera safi nikibik kando tuda na doki stimu nikite yara nikibik angari nikirilo mshile nikijombiro rwa ore pira grok nikibodoro mshile nikinkoroga meri dingaroro nikibik shumbi nikibising meo tuwaldeka ni tomo noime tashio tikita mbaka nikuku kabisa nikisafu mshile lang kachumbari na zingde pokin karibu ni lunch
1: naende yerare semayan fm
0: sio lendo hii chef shalin chef malona shalin dana shalin dana kaya shalin kaya kaya kilikuwa na kesi kumoja pahali kisea doki kejido hii chef shalin shalin kakasholin tenkara kinaato hii kinura na pilau no meeting kiri kino sada bila kio lengi kishi pa kino kate kuna sa inadu ena dama jiva dinye ina lunch ite ayo mood ya uchendi mwidi ya uchendi kabisa maya kaki kidogo tu ari mile sumule le shawo le shawo ujo nengi te jupa alo tuna siyali kia jokia nga arduma aji ana aji arna gira nafasi nitumia doi wale tike na inati saa sita erone titu ya ishunye pokin bado zipo ajo nasina no na aduwa dumono kani la isho shilingi nkapi 1,700
3: Ewangan Olo Show.

0: Yeba yake na rangi sasa shole resire siato tulo songole jo kenare kabisa nijeri mbara una sa nese ba jo kenare do yanka yangi sasa enare enkai enki sasa oleng oleng oleng oleng eh shole mole kegwa ya kana yongo rogo lo mona sa saba kitu ya ngule do rogo lo mon esana ne olai ningoni kare bo risara sira yingi jangara airo gele ningoni kona sai risara do yi ena airo kini ngi ngara do yi a shukunye ni kidungu tetwa do yi ramati risara na nyoshi ene musho nyeshi ene musho nyeshi kingene roye oramati ene ngolo sudu arana
1: ejo orakioti losogoni
0: kietu
1: oramati
0: yes amu jumadura ara na ninyanare eti kitu mjeroi entoi nikijo enoratioti losogoni kore yola yini ngoni nare kuna sayi roye ena dama kore ye tejongo tujo karatu losogoni lenyi kore segra buduwa ama ngasine kwa saliga beka yiru sayi system box yes wala mara yola joki kayi etu system box ala ino ngonde kona sai kwan kali ga do kwan sai egra na egra alo do koya right egra alo do koya na ranon shilingel 7 kala jilingel kala fina abshana na ka jaka or marambili nana yes to wala mazoro ame ko ko mona na dialo ngata wala mazoro sai ka wor sia wor na li ga jogi wor na li sadaka itoki na sida yoleng amore ticket on gewri na kumok ticket 1300 na kumok leng etina bayato monuni ehe tige ronge uni na gabaya doi tomonuni wala ini mwani nare kuna sayi nejeru tike doi enja rao tano kumo sinjo weleng abas nje tomoni uni eti tike ronge enja rao eti nemi ya tano eti nye baka nemi ya mo eti tike kumo weleng kawole tike nali kia jowi kumo weleng na nonge uni nejeru sinjeru doi enja rao tano kumo na tiketi kayungo pi pengine pi tumoki anoto ashu kayungo pi nguran keleleko leng keleleko leng ronya star 666 star nibi 6 katina jawu ni nibi hash star 6 katina ni nibi hash raibi ngone ja wala ini ngone na jena siye isyana kakaine na joki wala na nungi lingini kalifina afshana nembe kuna uo jengwaru kuna ino yueling kore u natike nagra aliki ninjere jengwaru amu ninjongu moku ama natike romoni uni onke uni yalu wale lutati la wale changu kati ya saa saba kamili mpaka saa nane kamili ilu nga ora 30 letu tatu tatu ilu nga ora 30 lenja ta omia tano ilu nga ulo nkie manabo nilu omia ranoni sinja neme ara roi esiana nijitu sayi nagura naju roi inye boku sora ini mwani kikira nagu dugaya kaisho nafasi peiju ngu ngresheni nasayu ala ini mwani ajoki kaide kununu osoko ni linyi njo yoka ratu tilo soko ni amu narishara roi ala ini mwani kirijinga tia kuna sayi
1: ora kioti lo soko ni tiatu ramaji
0: kabisa narishara kirijinga
1: Mayan FM.
2: Mayan FM. Na buhu pointi na abishana. Eni nikito yuk naro kauti. Tenurunga.
1: Mayan. Mayan FM.
3: Mayan FM. Na buhu pointi le. Etumito yuk kaji.

0: Hapa kumuona hivyo tamaa yanga jelele roge mwa kisiringi shororo lo sholan. Yo na gajo kumbo kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Sai siete enda ma omeza shusa romonare enteba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuiba.
2: Mayan FM.
3: Kabisa na jana tumbara kuna sai grabu do kwala ni mwen saa 7 na yamalaka ndio ora tikitam oile. Na anga sinye kuna santa asimu anasa nye kali kidu wa shindi laini saa hizi. Washindi lakuna saido hii wala ini ngoni yu ni sinkanai pongesi sana yu ni sinkanai pongesi nke uuni asho leng pongesi sana na hashon oloiputa na hashon oloiputa pongesi sana lalaje ya wasine shilingi elfu tatu lakuna saido lunga lelolo lo idibado hii ari jangatungi guran ne idibado hii aweta toki na lakuna saido airi ni metoi pongesi sana airi ni metoi pongesi sana njata o 500 ajana naji wala naigura saizi na itina natike na inaroli kwa laini mwani iti ingi ya kudo yake ye na ara unyo lenge njata o 500 tiwe lenge na ara wana sa njongu moko lenge kuna sa inge uni ara na itati inge njata o 500 ara sinja 30 ajwa na asina no iti inge ya manabo iti 500 uni naigura naji ene box kaya ngopi mkuran ee ajana ronya star 6 6 6 hash star 6 6 hash ara no shilingi 1700 na kaina shukunye basho baada le sungulo do yi lesta na mbaso ojo kibareta wole sa bado ndo ganyaja ndani ora imiet na isho oldongani bole do kwalai na nope ngeuni o 500 igra ko do kwa kizeti na igra jo na ratu lo sokoni
4: Mayan FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jiji
5: AG
4: oloruito
5: oloropila
4: olenkumei
5: olderkesi
4: olopito
2: Mayan FM
4: etumito yok ololo chikoshi
5: ekibore ologirikiraya
4: wafo
5: wamba
4: tenebo otale Mayan FM
2: ewangan olushu.

0: kabisa naje ndio mbara kuna sayo lengo ni nine ndio ndaba ke nangas ndio kwanza eto ari kino angasa joge dei alrando yo finsen setabo pongesi sana nyanya wange uni doyi onyo ngeuni wa 500 finsen setabo pongesi sana nine ndio ndaba ke lengo ndio tata waramati najo ashe uleng amugira lebo ye tangu ndio ngologe Jumatatu ngologe Jumanne ngologe Jumatano ni Alhamisi mpaka na Juma na ndipo hata waramati olainingoni na atakaraki naja kama yana kai kidwa na ngologe Jumatatu tarehe yake na jana kuanzia ke songwan engakanya kajankarna yola selengiteng na yoga na weekend na yana jogi mayana kai damu Jumapili sada mayi Jumapili pilokan sada damu Jumapili pilokan sada mara bakia weekend tada musi taramati cho taramati cho taramati cho kabisa kabisa ngoke na kai doi eletabo tarehe yake ni ndudi ajo ni lero na jogi na ole sere ola ningoni
1: Ropo Lomon, Jemayan FM.

0: na wash luku na jinye ngoteli nenya ndaa kweli kweli
1: nendae
0: sigari ni hape bukogi ni jesh jesh yu hape bukogi ni narok town
1: oru shita la by the way wametulia
0: sayo wametulia yata nade watetele wa mwere duwa dungana bodhoro
1: kwa yes
0: yata watu wadogo wadogo
1: kilo duwa sinche by the way sukulu ni ana anoo koi wa boys hata au yata yu duwa sinincha abu kwa
0: eh mbaya mwere yu lewa sukulu bi
1: mwere yu lewa sukulu ya la
0: mwere yu generation nagra ya ayu nagra abunu ye yeah? Kanolda juni noma, iyo ni mbaya ndu. Gen Z style alobadu.
1: Iri yawe logo logo yu grajo. Kagira imagine era Gen Z ni njendo yu. Ye. Ye. Eh, bwana, erejo akira nanuwa washa sabu. Hajo siyo duyu ngordu ajo. Ama aduduo parenting Gen Z.
0: Ni mbaya.
1: Njegi, iyo la hajo ere Gen Z. Kaba wina wara kefea wengarai kichwa. Ni mbunye itrocha.
0: Ni nagara na ndo gen alpha
1: ukigoma tunagoma
0: ore generation alpha ni galdo kwa sol ni njawa nomo my friend
1: hiyo
0: aba la ye gen z ore generation alpha mulo ngo yu ni jana ko millennials
1: yes
0: ni to ro dongana la chana na
1: aya o sa sa ngere gen z
0: ah to ro ko la ta ni ga magla la sa ya moro ne ngor dogo hodo ni deru deru to ga ke rondo ba ko lo al kindiro do la jo ka bela
1: Ijo kage yeso rubugo genge mengare.
0: We!
1: Robi je.
0: Ni mbaya.
1: Yes.
0: Iyo yao nayo ni noma. Yao nayo ni noma. Yao nayo itakuwa noma. Niyo lagi bwana yo kena jabo naga draw pole pole.
1: Mm-hmm.
0: 15K.
1: Yes.
0: Na star ile hash.
1: Uh-huh.
0: Star alafu ile kat uni alafu yes. Hash. Uh-huh. Nigo naga pini. Nungu na nija pole pole.
1: Uh-huh.
0: Igalu naga lo box ni vipi nungu na nija.
1: Yes.
0: Basi ni mwisi adola joke nge nake nani yako mbele. Watu wanashikania namba tatu sana.
1: Yes.
0: Watu wamecheza mara tatu tatu kadhaa. Mhm. Na kujoka bwana hino leo wana kumogo lengi yo tatu.
1: Atalto lega ile 14
0: eh. Mhm. Eh lobo.
1: Kuna mtu
0: wote dogaa saa hizi yes. Lakini wengine wengi wameshikania ngapi?
1: Yes, 3.
0: 3. Bila kurudia ile 3 yo lengi. Haya, gara si yoga anyo na gara lajo nani atapita na imkwanza.
1: Nani ndiye atakuwa nani?
0: Nani ataenda ngaina yana na shola. Na yes. Pito kwa na pesa hii.
1: Mhm.
0: Telele kyo lengi. Ni gara jo game la marisero leni ngunya mwisho kunye.
1: Tengereza
0: na ke nemiado.

0: I said my name.
1: Mambo ni mengi masandio machache.
2: Mambo ni mengi sana.
1: Adola ngishwerot. Talents bro.
2: Yes.
1: Zinatokea kila kuchao. Kila uchao.
2: Kila ngakenya.
1: Yani ure kenyu bwana gara new talent.
2: Yes.
1: Kage edwa nanalo etiki toko.
2: Yarara ni wiye gira irodolo talents. Tofauti
1: talent tofauti. TikTok. Talents ni tofauti bro. Kitu ngegitia millennials Facebook.
2: Yes.
1: Wore TikTok agencies. Ndugu lai. Adolita talents kumuk. Yani naona talanta zingine za kiajabu ajabu. Unapata?
2: Yes.
1: Nini umeona kwa TikTok? Ni ndugu yajo.
2: Ore nyana nwendo unadua re TikTok. By the way, recently. Atu nyana nudua adult talents oling. Ore ndugu na adulta. Na alungana kwa gray misbehave.
1: Nena ra talents sa ina re TikTok.
2: Juhu.
1: Nena ra.
2: Eriduo olungala ingoreta by the way. Ogera aita maya entasat. A very old any entasat orka legal.
1: Yes.
2: Na megure nye angen oling. Iturai yenetu wakakeji. Eni, egira aruna iramai, ure bini mbaa na agira ajogiri niweji. Then you wonder.
1: Mambo ngumu.
2: You wonder. Adolta vya loli kaile. La, mayolo keji nga ilo jama ya mu, it's a, kajo, sijui ya naituwa nani. Na, ore lele, ara ninye. Kyo kunu nkiji kwa ni katha.
1: Yes.
2: Kage, hirito nga nako gira aitumia lele vibaya bwana.
1: Very good.
2: Kaisha nkite mia ye, tamoro gila roje.
1: Very good.
2: Tia agenda asinyo.
1: Inerana yalo itu.
2: You wonder.
1: You are right.
2: Kanyo wana gira alo dugo ya by the way.
1: Ndugu yangu, hirio shulole la kajake, enti ya akir molelian.
2: Yes.
1: Enaje. Enti ya akir no. Enaje. Enti ya akir lele kajilata.
2: Enaje. Yani, ningira ingasia nila wajo?
1: What is happening?
2: Kanyo wana gira alo dugo ya.
1: What is going on? Kanyona grasa.
2: Oh, kanya nitakubaiya ndizi. Tiake.
1: Kishuri yake mpisa hii?
2: Yes.
1: Nemuri shobasi.
2: Adolta by long nya by the way, the same guy. A grai to dolumbaga mbana, yani. Very shameful.
1: Yani edilaga bo grai balonga yanda saji na grara.
2: Yes. Tabi yani ntabiani na grai bo dogoya na. You want ore lole grajo kitamurisho unko naja ne grani nye itira zake anajisaidia gra aloha jandogo.
1: Yes.
2: Na kamera manako very busy haya kamera ola duo tunga
1: na dole kai enga yu na gra amrat.
2: Yes.
1: E gra amrat ne ya ki video mini posti.
2: Ay.
1: Very clear. That is so wrong.
2: Yes. Kito mbane nana mejin kabisa.
1: Kito mbane mejin pi ne yes. Kianyita kabisa imagine. Kijana na tayari ni gira ya ya video.
2: Alafu nilai post.
1: Pilot repost.
2: Mbaa na hapu iroduga ya nemeji nguling na nimbaya sana. Atuduwa wa longa irogi chief. There is this nini. Wa longa ajali. Na tupuko na age tiniweji tia Nairobi. Niweji industrial area. Wa longa orbas. Oto solari.
1: Yes.
2: Kuna raranganya. Kana iriji nga karanganya.
1: Aha. Rudua hari yes. Yang kanyo lengo na hari nagebo ni babol yes. Rara gisigis item item
2: yes
1: na galo di new name off road
2: yes
1: yani overlap
2: yes
1: Rudua nimeona hizo gari bro
2: alafu kero shi yang kaina keinua side moja
1: yes
2: aingatia ngejege nchoro nabo
1: eji raga kikono len
2: airagivi alafu baga manari au yani
1: 360
2: abu round hivi So, wale ya sirai ina sarakasi.
1: Jika yushela rama nyoka.
2: Yes. Wakaanguka. Nesolari.
1: Ni umiae.
2: Mbaka watu walikufa. Eroshi njamani na wanajishikili hapo kwa hiyo mlango. Yana duonganya. Wengi sana. Ilebula wako wa saba hivi. Negra ililia ita inkeje kubo neyetu wako na nini.
1: Wale nanganya na dharaldo nganaka?
2: Yes.
1: Arudua eronero pugu te stage.
2: Yes.
1: Nera selenge na jaduga ya nagra changa mgole. Namolda na iroshio lelo jeng nananganya yu leng.
2: Yes.
1: ore ke bijaje nduga mejing nduga ara nemeri oltungani
2: yes kera ore nana kero shi
1: bresa mremponi shi ana
2: yes.
1: Dine mremponi
2: mremponi
1: ore tonana mremponi nchewe ngari apeta
2: yes
1: imagine
2: Eti nyana bona itodoluake by the way eti video nye before rondu
1: eronetuelo
2: yes
1: granga redero safari
2: yes
1: kero dua video ni kidole gere kaja ngale kera disibena gere changamuka
2: changamuka sana
1: gara nyoling
2: Oro chake ari jungu shine nanganya isku kadha. Na ora vendo na iko na bayal tu bayu kelele bro.
1: Kelele.
2: Ibaya gara adu egenkwe.
1: Ebungo shi. Nelo volta sa Nairobi.
2: Yes.
1: Muze?
2: Yes.
1: Kitambo kidogo. Miaka mingi kiasi.
2: Yes.
1: najo ti akili. Ora ne volta sa. Kala bek manyanga.
2: Yes.
1: Askey your feeling. No rand na garat na rishara kanyor nuoleng elegelele
2: yes
1: na kanyor duong kanyoleng na penda sana na enjoy sana
2: yes
1: na fraya sana na aramanyanga rinde jenga atua oro speaker legerani ujo loile kanisa sapuk neo laras kijo bup neo kijolta hu ajepang
2: yes
1: neo kijolta wapuku napata kijolta wapuku na hiyo ndio raha yake jamani ndio raha nape kwa mzee naje kwa marjinga nari
2: tuingie hapa
1: yoko sajinga twage mismis
2: yes
1: tai yako tine kula bwana ngariti
2: narukuti tai lo gre gisigis
1: tene klabu
2: kebo red blue nyo
1: nige jinga ngari
2: ehe
1: ai ai ai pum pum pum pum pum asauti azine jo kwa bakani sipungus Era pouco saúde.
2: Era o seu pouco.
1: Era mais da color longa, né? Ah, sim. E a regi da longa, né? Era mais da. Era o que é mais da color longa. Era o seu pouco. Era. Até o nasquia. Era a sua noite hoje. Atari. Alá fu. Yeah. Não, agora rumo aqui na tua. É ninguém curdia lá o link.
2: Yes. Sabu ke ngurdia.
1: Egru magni adwa ne o shangari. Ne mkanda bare bara ni raga ngari rane jorona bo. As.
2: Ne geji da golda sat.
1: Iru to golda sat. E bonga do lorika.
2: Na enda ba ya de yo.
1: Shukisha. Ero shukisha.
2: Ara ni ngai longa ngai rasa na gira nyajo. Ishage. Ora ke bege jing. Tuka ingia manyanga ora ke bege jing. Ne omunu oltungani obo. Oltungani dadu ake onapeta ake sininye anake yo nejoki ilo jamai zima kidogo niongea na isimu neri wakazima nirorio nyole simu ora ake vimalizie simu ne nitulia hiyo kitu tokinia aino ngoma wakatulia hivyo all of a sudden jamaa mmoja akashout huko nyuma
1: we hii muziki yenu kwani ilikuwa ya kazi gani
2: kiyo ninye nino kinyo
1: kama ashe doi
2: anaduo music pake bu yaki antasa na rini weji oladuo lelo requesta ninye music wee muenda wa simu
1: wee shotwa
2: tunakagu wa mwani nindo kie

0: Mayan FM.
1: Entai sere lelero. Orkuroro otumogine lelero. Ai berebere. Entai sere nyem.
2: Kabisa niyo nagajo mambo yuko sawa sawa. Alega naga ratu mwono upisha na ninjeno rogiriria sawa tumwono entifa. Na mambo yuko sawa sawa by the way. Niyo duwa gajo kila kitu yuko sawa. Kiri ya kira duwe ye kera ilongana kwa rokuni. Opo nage aru minkosho latini weji. Agerum nago lea duwe yankalusuni nara tomonaja. Tomon omiet. Nedu muna walega tomonomiet. Nedu mwalega tomonomiet. Kera ilonga lea duwe ya. Orangamaya nage inkalusuni tomonomiet. Ikibu naga ingorua oshuge simutini weji. Ningira naga yule kai nadola jo iko karibu ore nage bo saa tomon onusu na ikibu naga nguru wale kai runga niliare tuone ni nani uya atakuwa natoka nage ono nosho watini weji ore badaye ningoru nage ole kai runga niliokuni na ina nage begira jo yola ningoni shomo nage tipeka bidino teni ili ya graduwe ye eji endo inabota age naisho na iyo kwa lesula nitene no runga nage lolapik bidi egura nage mara katha na inakata nage hitumogi atoa olosolani itini weje. Shoma nagerevu kakone siyano olelo, enda ubatishe, enda jaribu. Enda muna gajo ata iyaneja. Gira nageru nga nagaru inkosho la nage tofauti tofauti. Agetilo rumiru nkalusuni tomon, etilo rumiru nage nkalusuni tikitam. Kulingana nage obatino, na ina nago la iningo nivea gira jo gije, jishoma nage nguranate ini, hitumogi nage ata jingenisha. Agelele koleng, star ile katrinu ni, Nivik hash star 666 Nivik hash ora Nivik hash basi nairumogi nage atajinga nage inisha tiniweji star ile katinuni Nivik hash nigra nage apu duga ya tiyato nage lelere Mayan FM giri nage noshi round nage enki gwana nadora duodo ngani ogira jubu ana era kegira nage iltunga nage umoko leng ayungwaru munanza na kiyama oldo ngani ora ke bayani kinyika nkolongi ninda pashash ore no tenkera ina bo shungera de ni wororo nadola do do ngani ogira ikiligwa nnye nejo i kanyona gra ya wena nyamali amu kira ngasara baka ngur kijiro bwana idialo o lorere no gra oro ay kuna gineja loreren kagira bawa na enkara na iwo sinya na sia ina ge mpaka ne geti olosho loroma sai by the way kala jore sai oro ngala ningiro na keri olunga lo ningitagene neninga jo ne ogira relate na story na graliki anjere era igira olunga na gaimwaro kiujinga ujinga era daiga ne yani mekurabe gol oro mekurabe gol oro era ba ora ke bingo nji sumbwa na olunga ni kidogo nimani gor mare yoshago oitrasho or mare yoshago graendele sidai or mare yoshago boita or mare yoshage kwa kira kato nye sidai, nijikonji eshi. Itajue kila mtu by the way, ntoa, hii ntoa si lazima by the way. Kila mtu anaweza kaa bila kuolewa. Bwana, nagira hanui kilikuwa nkoni njeri. Kanyo di nagira rada ya huko naba. Kanyo nagira rada, haitelelega nasi ya yoro mera kele leko ling. Megure ninye, mifikirie ninye, ldaigani. Eta nkolo nye kinkonji di, sumbwana, oldo ngani, ayi ngirtito. Daiga nini jikonji bwana toka kila mtu aende enyota nagera huko na baba bwana amu unajua yala je mambo ni ngumu kigira naka vuduga yetu na gelelere Mayan FM hiyo naka je mambo iko sawa sawa na gira naka je gola ninguni jengas naka ikonji kidogo alafu tu kirudi ni bonus si yanga mna na simu igira naka si aligi yo ajogi wewe unaona aje kanyudi na great lake kuna baba mbona hii mambo imekuwa rahisi hivyo. Dari chata magene miado, rada muna ajole gani wana tikita. Obo ninche nago rogredia sato mwenende ipa. Nikiri ya kirana yetu nataka kiyu nage lole kato ngani. Tikipa yubungi ya nage neno shola tini. Nia kuna kira ajo yola iningoni. Jitepe kabidi. Alafu tulakuwa tunarejea badai.

0: Little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: mother. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Kiu yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndio haya kuliente lite. Amo.
4: Last ni constant.
3: Kaya yake hapo ni nani?
0: Hai bagi no real dia.
1: Ndio
5: bagi no. Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intiva. Enelero.
6: Mayan FM.
2: Kabisa ni kira naga buduga ya jato nage elelere Mayan FM. Round ni ya tatu ye. Na ina nage. Agira na ikiliguwa no laini ngoni. Mara idolda ye kanyo na grade lelega nasi hai. Amegure gol. Mbona imekuwa simple. Kanyo la vere leli ambaye kwa nija. Mpaka negu jarara raure bingo njia rumoro. Oro ngani kidogo. Oro ntoki nasujuna eh. Wacha ikitu ikai. By the way, si lazima. What do you think? Kara endu araino. Kanyo na grade lelega kuna barara eoro. Amora pa kitambo by the way. Na gara pa kera valo papa nage asho iltasa tiduwa pale kitambo. Kera pa nje mbaraginore oro. Ari ni yulu ngana ne oro. Nibu ila rato ni. Nibu ya jo kanyo di. Neri shiltu nganak. Kaga iju ure rara rada ikanyagi gonji gonji ni. Ntumo yara kepo iwere ni uni. Yala ndumo lesere upoitu. Mba nage na hapo irodugoya. Mba nage nage na hapo dugoya. Mba nage na hapo irodugoya. Na nchana kagre ilikuwa no laini ngoni ya ji. Mara rade nduwa rainu. Kanyo na grara raya uwe na nyamali. Kanyo vya grali liku kuna ba. Jarada ikanyake na kejake. Hii kitu by the way inaeza. Inaeza. Na ina nage biya graja uwe laini ngoni. Engas nage kwenji kidogo. Paltu wangamune na simu.

0: negure ginyali. Hey, osingoli onage lo sidai oleng le Evelyn Maipai. Osingoli ogira onage ajoki yok tingi dayuma sintai. Enema yola ajo kalo osingoli onage lo liyo ya naigura nage. Kikira naga imalizia, malizia nage show. Amu yola ajo tu korondi ya mwisho. Alega niti kita mobo. Nincha nage autogradia sato mwanente pa. Sijui kala wa unataka ngoma gani. Kikira naga apu diato nage lele rama YNFM kiti round ya mwisho. Lapi ya mwisho. Kikira nage toli yosi ajo kalo singko lilo nage likipiki yenesha. Kikira apu weekend. Nijo nage iltongana kubo wari ente pa na mayana. Toli kikira ajo kalo singko lilo. Nijo watu wawili watatu ente pa na mayana. Kikira naga imalizia. Hello mayan.
1: Hello.
0: Oi.
1: So wada yali.
0: Supo oling.
1: Long time. Poro di bora di na kleshara, maje nesem de maranda
0: we. Karibu olenga madibo.
1: Na rishi bara ndra, na mini daro shara ndra, gara bona shi bara ndra, shi bara na gara goni.
0: Aro yogi shi bo oleng de gara gana ge yola ini ningoni.
1: Aji da jo ni yolo longa ba, ma yolo da shina no jo shi bego ro yuro da, ma yolo na na ni yolo longa ba, aji da na jo shi bara na ina ni yama shi aye.
0: Ege rangero rampa u, ningero ur kitoi.
1: I don't know.
0: I'm going to go to the house. Kalo singoli olikipike nisha kipuero weekend nijo ginagal tunga na karo kuni entepa na mayan.
1: Kalo singoli olikipike nisha nisha. Elespan ni mobile. So jababa sile yigazi raro sinane nisha ilo singoli olikipike.
0: Asho leng.
1: Nade nado uli entepa sinay. Amanga sile yavi gijengi
0: desheni. Ashe.
1: Nade udwana la inila maranda uri barba sile yilele mo gende barba sile godi ulelela.
2: Kieta siti kwa saa.
0: Iki jiengai.
2: Nishwa na isiti kutoka marandawa.
0: Ehe.
2: Saa adama remona ulende wa sida. Mama lai.
0: Ehe.
2: Mpawa lai.
0: Ehe.
2: Silvia.
0: Ehe.
2: Ebora.
0: Ehe.
2: Good.
0: Ehe.
2: Na watu wa senali wate maje yende wa sida.
0: Show leng.
2: Siwa yo, siwa yo ma.
0: Ehe.
2: Ke DJ Queen.
0: Aya, show leng.
2: Sana mama.
0: Aya.
1: Eske le enerege.
0: Oi. Aye
1: wewe rado si ye weekend si de na mayana na ado na de ndiri sanga ya rwa.
0: Ka show leng noto si ye weekend na mayana.
1: E na de na ani si odu yamba na na mugeri anga ire ne bonda na ire ire ne go si anda.
0: Ka show leng en kajang.
1: Aya.
0: Ka show leng. Kabisa na gira na jigolo ni ngoni mela mari. Mugishigunya na gere shatani miado kibuna kai malizia mwadol rajolo royoga sa kabisa mela mari.

Kabisa ile ganage orongwa ninje na gongor boys harumanare ndiba ne lodoro dolda mabwana Friday imekuwa fiti sana ngira naga show ena shepo kini lelo doli giria mari aiderudo sa isietenda ma meroba gina na rishara ragi boro naga ipang dengire sheni iwa gina ger masa po kin enteba na mayana je rivindai enka yeshumara weekendi notunaga weekend na mayana orumarita linyi mungu wa linde Beg duana agere ngolo nge Jumapili nage rosa yenteva. Niyo naga jo ore na Jumapili nagira alodu. Nikiara nage Pastor Elijah Sakaya. Agako nage gitu nage Pastor Elijah Sakaya bugeo long nage Jumapili. Aitero nage satnabo yenteva. Kibu naga ya maginoshiba ormarita. Nushi nage ba ormarita nige magi nage bugeo long alamisi. Kiyako nage gitu ngolo nge Jumapili. Pili, rosa inage endeva, nena nagwala imingo nipe ya grajo yutu nunage nkyok, na Jumapili na gralotu, kiara nage Pastor Elijah Sakaya ya ringresha ini. Kwa grana yu angdepo kine endeva na mayana, njeri vindaya nkai, pekitu muna age nkolonge Jumapili, njo neri vindaya ola iruriani. Nadolta nage olongan naji, adia gana endai emama nage kipu ingoro, nadolta nage emama naji keji nalamai, nalamai pesi. Ninyanage nanoto ine na rupia niti niweji 15,000 neweki nototo ngana kukuni kinoto duwe mama kisieku kinyagira na jatu uladi tungani iti niweji ole mahilu na ji chani angalia jina ake kikira nage hapu dogo ya iti niweji ke jina aji tipapa tipapa ni ndo inakata na lamai sahi na hii wakina andai po wakine tipa na mayana cheri mtaya nkayeshumara pekidu wana kire nkolo Jumapili nikijo naishi ole enoto weekend na mayana.

0: Kamura Masai, Osingolule Sintei, Ogrida by Yolda Igani Tigra Mobo, Loro Gritiana Newash Anake Sa Kuminambili. Karibu, Kanga Igri Tomon, Abikatura Matari. Mayan Hallo? Yeu. Iba bi. Kyangai do yena. Karibu ele mama nonet.
1: Anga sa ye wagi ne yi dengre
0: A happy.
1: Mama ka she di anda.
0: Eh. Hello. Pole mama nonet. Mayan hello.
2: Hello Silu.
0: Yeu.
2: Good evening.
0: Evening to you.
2: Kedi anda ma.
0: Eh si dey meri anya malipi robirari.
2: Sidisi nyana ngere nyamali.
0: Eh. Karibu ole Christine.
2: Agiri dijimu bulara malare.
0: Ehe.
2: Ari dimanga ngola ko ja bodin.
0: Ho.
2: Mala ndisi.
0: Ehe.
2: Odoro osei.
0: Eh.
2: Nanda sana ji mama le ya nanda sana ba yo na ji moroseya.
0: Aya sawa sawa.
2: Aya ngala sidai.
0: O yen kara sidai. Ma yen FM halo. Yeu. E papi. Kisi dai meri nya malipi. Eh. Hello. Eh, Aishi wo kati sawa. Eh. Karibu le mama dibo. Eh. Ehe. Ehe. Ne. Ne. Sawa sawa mama dibo. Mayan hello.
3: Sina.
0: Yeu. E papi.
3: Isidai
0: rugol meti enya mali. Eh.
3: Isidai senya.
0: Ho.
3: Eh na tari isidai la maria e wala na nara dollar mara.
0: Eh.
3: Na mari le mongara lu ngara ngolo le segeyan.
0: Ho.
3: Lele ngro wala ni jolo yo sa le rabo tin.
0: Eh eh.
3: Ina mere ya lolo ngata.
0: Eh eh. Ho.
3: Tumpenya do amena poka na yo amena na mina glamina te umgi ni ni ro chi la la ba yani redu.
0: Eh.
3: Kirani la msuga.
0: Eh.
3: So yor ma lele nda lolo ngara na ni la yor nyangusi.
0: Ni jo kya bokin.
3: Na do bo kin na yende bana ma yana na yende sanga ya tua.
0: Ah ya sawa sawa.
3: Lo ndo ni ma no ro na na ra ba yiranga ngole morondo.
4: Ewangan Olusho Mayan FM.

0: Qual?
1: A Glengoru.
0: Uhum. Qual?
1: A Glengoru.
0: Uhum.
1: Tolimurado
0: inkarna more si duwa lunga legiri ngoru na ilimu kera inkarna nilimu beyo lo unia jonga ilo.
1: Inkarna nyanana.
0: Kage, gira rada ka jo sintila kera lunga ni oboji ojiage nija. Inkarna ro yare ro limu. Mama lino?
1: Na jinore.
0: Ahaha, ka goma be homo. Na uni mini namba. Aye sawa sawa.
1: Tanga maja na rasta.
0: Nje simu.
1: Hello simu.
0: Yeo.
1: Tuwa.
0: E papi.
1: Oh, ano ano masana yaro lo
0: yimire.
1: Aira ni na laye yaro.
0: Lunga na rale giri ngoro. Maja ni fem halo. Hello, Mayan.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: You.
2: Good morning.
0: Hey, papi.
2: Is Siriani going to
0: be in Gari bowling is Siriani.
2: Yeah, I'm not going to
0: be
2: in Gari. I'm not going to be in Gari. I'm not
0: going
2: to be in Gari. I'm not going to be in Gari.
0: Hey.
2: I'm not going to be in Gari. I'm not going to be in Gari. I'm not going to
0: be in
2: Yule namba nara na kajaga ngoro mati. Na kajaga ngoro ngoro gani na?
0: Aye sawa sawa.
2: Aye sili.
0: Aye. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yeu.
3: Opa.
0: E papi. Poli. Maje ni fem hello. Jameni. Hello?
1: Hello?
0: Yeu.
1: Tuwa.
0: E papi.
1: Nanda mama kwa yi rosa jiloni. Kakira yi kwa nama. Nga ya nasa ina ya nare za narlo olo bagla nina di mama andoni. Ajari nina kito shoko mkwanya kankadja. Ya ma inya lopo kundolo ni kumu nara nare rote.
0: Aya.
1: Wangal ma. Nadia na kwa kapili na jima mamelodi. Ajari kama nimezo. Na usho ya mwa abaye kena baiblankara nigero. Kwa hukun bolo ni na iyo mokura zumbi.
0: Aya sawa sawa.
1: Aya nga wali.
0: Enke wali. Yesi da yoye. Abasi kabiso lari ningoni tiyadu wanka ulele emayan kigra airi ya marite nebo takuna sana ente iba nena enkuiru initumi eskiza tiunte simuno terewa olikile kwa idorob terewa ki 23175 enkuito idoi ena anitumo ki anoti olikile kwa ile nkitukuja osinkolio ano siratale biblia ana eskiza tiun te simuno
4: emayan kinka ulele Doye nkolo mseri, nebu nurumarita akute nebu, emanyata nigishubo gino kinwa sokori.

0: E kabisa, e keji Gospel Light Church o singo lio nake adoi lo girita baiki yolda ikanyo udo loto girutia na newo sa mbili, na kama kawaida oleni ningo nitenegu erabaye royoshi kuna sai sa isulagi juma, ni yolo nake ajo, kiera Bishop teneweji te studio, na nele roi orabawa. Bishop, how are you?
1: I'm fine, Silu, how are you?
0: I'm very fine.
1: You're good?
0: Yes.
1: I'm also good. Thank God. Kita ba udara ngara gembiri siangai. Kita ba litorian.
0: Okay, si ba.
1: Kita ngoko mono. Kita mono kito studio. Kita mono kito ontai.
0: Ashole.
1: Do lembiri siangai ra boa iyo.
0: Ashole. Karibu Bishop.
1: Ashole.
0: I read when kiro rogino sabo ko leng a negin chowa ke kage iroro kiro masai. Ninta yolo kyo on. Alafu pe kiro mo kina kya ashom duguya.
1: Ashole nsilu. Kaji donga Bishop Angel Maraswa na nyeri sana ra jigo kigrisi ya yangai ya gaji ado town ni garage wangi ngibororo kiaroshi kila jumaine ndumo nikiru marelo ndo ngobis na kisaidi city asho private enye nikiru more nika lang lang si amu nija nitu shina si office mato kuna ji prophetic counseling nindo yara la misi nikiri juma ngomonolonyo asho kanisa nikira bangai tangara kina rishara na shoya ngai wale nasa mbili mpaka sauni nikiri ene wii lepelele la maya nfm nikiri jogi ngai ashe tangara kina
0: esi papi
1: nako sorry kate ngiro logino
0: ok
1: ngiro logino duo lenta ngangna na iniki mudua tewine jukumba tangang aldasa roji Israel yang kuroto, lalana ya kuni, na jadi tuan na nara sadir orang kisilu,
0: aranga muling,
1: na ingin dagi ara, ingin orang ingin agan emuah precious kasungko, tuwine jukora, o Gladys Murkuku, orang ana po kien lahir ana pada ingin orang ingin no, itu arumai gamo gerong karni ni, arumai sedih kage, kira orang ingin dai ingin jor nederan karni Yesu, nera bawa ingin orang ingin no eneri silu,
0: okay, aranga muah pi ingin orang ingin no rongkai po kirari, Bishop aranga musi ingin orang ingin no kira orang kiduo endasar na ju charity,
1: asholing,
0: kira orang kisilu kiduo kari kino doi amu yetu duwa rumo kigeno karna kake kiroro kia kenyala ni ningok atanga mu en kiroro kino nake epoken
1: asholing
0: karibu ling Bishop kanyora ra kigiraimage
1: rara karibu rikuwa giwaba ya tomo ni uni ashuti kita motogi la oisa babisha aldegata jero ngrogo la shumba behaviors or shu characters that bring curses umgaro shurikuwa era legara lijungo na ra ibirele oshadunya hilde gara ligembo ndangara gurukwalino na gini gisum korontio la dukoya mara nya tomo no imet sera le tomo ni niwo kuni
0: korontio la dukoya
1: mara tomo no imet sera le tomo ni niwo kuni
0: okay nejo eminchita pongorintai orencholio olkiminchal kinyal orkuak
1: na ore kwa gobelo mesababisha aldegata rangara ki enjolio torgi minjala medio no lembe di marobra longana sedan longana to haya rigi minjala na ke sababisha na enol degete ngishuma ngishi yaldo ngani aya manya gisumir korontio la duga ya gamatwele etere serara liodo
0: gamatwele
1: first Corinthians 6 matwele etere serara liodo kigirai magi ilikuwa gioba ya tomo ni uni ashu tikita mwabishana laidim ayisababisha aldegata
0: nejo nchere anaimi yolo la ajo mejungileme subati nkitoriankai
1: aya ilikuwa gilolo analeme subati
0: emi lejati ore lorungana oiboro nyek ono omon ingiranyanyukot
1: ingianura lolo iboro nyek na kurkuwa gile loto roga gile wana gile degeta kiri kwa kibaro nkwa nyek wili ni misha ninga mwa degeta kiri kwa kisi ya loloito amwite ni ore lolorunga na ore kwa kitorone me ore loloite nye ya meara repolosien na kisababisha nwa degeta amwite ni suni nili no ngaputani no ngana gile misha api ibutare ninga mwa degeta ndelea
0: lo mwon ingiranya nyukot naira inkaite
1: yes lwana osere miljini yengera Devo worship Illuminati ngana kwa seremina na rasimi rasheta ndo kiti ngagi yenemenkai ure na ngana seremina njone na kia kishota kina ro kiri ildegata kia kwa ildegali teshumaringishu inoera ngara kia ngai
0: olo loito
1: oltungana ololoitong orkuak loltungani ololoitong nemesidai ore oltungani ore ilo kuak naa keyai kewon ildeketa
0: ilosokori
1: olosokorisho egol taa ena toki basi amu loshi lewa obirare lewa tenias entoki nijo ina neyai kewon oldeket eetae sii amu kegira aimaki irkuaki obaya tomonuni oyaki oltungani ildeketa eetae nkituak naabirare nkituak naa kisababisha ina oldeket eetae ilewa oos entoki naji masturbation naa orkuak ilo naa nkiyengeta kegol taa tekimasai kake kibungita iltunganak oisumate kidogo ore oltungani oota orkuak lijo ilo naa keyai kewon oldeket
0: ilapurok
1: oltungani opurisho ore oltungani oota orkuak lempurore naa keyai kewon oldeket ipurita enkai ipurrito irmaasai, ipurrito iltung'anak, ipurrito mpapa lino, nini lino, ipurrito serkali, ipurrito nkolia, nkera okishin, oltung'ani akeyie, entoki akeyie naji empurrore. Naa teniata ilo kuak naa iyaki kewon oldeket. Igilita nkajijik oltung'anak, irrisho, ibung' iltung'anak ooru iropiyiani. Naa empurrore ina naa iyaki kewon ildeketa.
0: Ilo aata olorok.
1: Oltung'ani eetae sii iltung'anak oota olorok. Mitosha entoki enye. Neeta ninye nkishu ip. Nikorie nino nabo peepal ngunda enyanak ip teneeta mpisai te banki tembene nelotu nikisilenu ninonok ashu kiomon amu keeta olorok neeku ore oltung'ani ore orkuak lijo ilo naa kewon oldeket iltung'anak oota olorok amu ntorogony naa iltung'anak niisim niya ntokitin oltung'anak nintanyamalisho imaka apake bibilia oltung'ani oota nkishu kumok netii obo naa enkine nabo eeta netanakine enye naa kebirare tenkaji enye amu mitosha naa emwatata ore pee etum oladuo karsisi olomoni ning'uaa ntare enyenak ip nelo aoru oladuo masikini enkine enye nabo ayiang'aki olomoni olorok neeku ore orkuak loolorok naa kiyaki oldeket
0: etii sii lamerak
1: lamerak iltung'anak ook naishi irkuaki lolo ayaki iltung'anak ildeketa amu mera nimorisho niarisho ninyal iltung'anak nimor oltung'ani botor teyie nilau enkanyit tenkaraki emerai neyai kewon oldeket neeku orkuak torrono emerai keyaki ildeketa
0: iloomorisho
1: oltung'ani omorisho eetae iltung'ani silu kemorisho ake nikiyiataa tenintahe inye tende kaitiiki ena nitung'amaa nikiyiataa ashu kimorr keetae iltung'anak laa kemorisho ake esai pookin ore oltung'ani oota orkuak lijo ilo naa keyai kewon ildeketa
0: etii sii ilaisimak
1: yes oltung'ani isimisho laa kishangarra ake omuitoru esipata ino meyai ninye nemenkiteng'eya mee ropiyiani kake ina sipata nikiisi nijo mesipa ninye nanu osipita nishangarra doi otigirayu amu etii oltung'ani limidimu enchangar ore ake piigira ore naa oltung'ani aisimani naa teniata ilo kuak naa iyaki kewon ildeketa
0: nejo meetae hoo obo lelelo ojung'u enkitoria enkai
1: nchere meetae obo lelelo lemetum oldeket aya wou irkoron timoteo ledukuya emata enye edukuya asirata liudo le tomon kigira ake aiteng'en intae irkuaki liidim aateyietu ildeketa oayaki enkishui ino
0: osirata le tomon
1: osirata liudo
0: okay nejo nchere naitajewuo yiok neipot iyiok teina kipototo nasinya neme tenkaraki esupatisho onkiasin ang
1: First Timothy chapter 1 verse 9
0: nejo nchere kiyiolo ena nchere ore nkitanapat neitu itanapisho tenkaraki lelo supati kake tenkaraki lelo aasak loontorrok
1: tenkaraki lelo oota irkuaki torrok ore enkitanapat etejo bibilia nchere kitayioki tenkaraki lelo oota irkuaki torrok peetumi aiko neshukuni peeng'amaa irkuaki sidan peemetum ildeketa nejaa
0: oloogolong'u
1: oleloogolong'u iltung'anak oota irkuaki lengolong amu keetae iltung'anak laa ore engolong iketii osarge naa ore oltung'ani orkuak lijo ilo naa keyaki kewon ildeketa
0: otenkaraki lelo lemeure enkai
1: eetae iltung'anak silu lemeure enkai oltung'ani oota orkuak meure ninye enkai kemur kanisa nemur irpastani niinyal esiai enkai mianyit intoiwuo meanyit mpaka enkai openy
0: olaing'okok
1: iltung'anak laang'ok ake mees akata ninye entoki nemetii eng'ueki atua ikejo ake teneim ewuei matipikaki enda garri ormushumaa metaremo neetukutuk mainyala Batana ngana gidan digile mugo tegile na gine ngaju to gidin ngaga na agi ngoku ne morri bayani nese ndo gidin nemesi dan
0: ono morisho otenkara kilelo o wari lo menye ono wari no ngoronye metwera
1: olungani oro kwa war menye
0: otenkara ki lelo oira yuloikop
1: ilo loita iloikop yare lona la ilor guaglenye neno ibe agililo lo beren lo loikop amor olungani obaba kwa ita yu oro guag le mesida yu oyage gaonel degata amor olungani ita iloikop siluna oyage gaonel degate nor guag lo or guag ilo lo olungani
0: lo lo loito
1: ilo lo lo loito guagi ilo lo loito ne meata ribolosin amyare lona kwa tena ilo guag chafu ngitolo leto ne mero polisi ne mera nganyit ne mera utaro ne mera ngeno tenirum lo leto ni jina ne ga onel de gata da gum paga bebe bebe ga ga onel polisi tena buguno ro ina maisha torono
0: ono sokorisho
1: kwak
0: ona burok lo ldunganak
1: wala burok lo sokorisho lo sokori
0: online monkok
1: wallahi monkok igere lo la meroni nyantogi na bo medio mongo yatwa teneri ni nyese barabe yo lono betare nebo ni gi mongo na ogere lo na la ro gwagi to fok na ore mongo ge ya gel degata
0: ono nyor mu mai le le jare
1: yes olunga na bo le gi bi daga jo are jo duo ndogi na ji are jo duo ngani na ji are jo ore na lo mu mai le no se tan gadi mbo gi na ge ono degata
0: Olelo pokin no bashare enkirengenare supat.
1: Olungani pokin no bashare enkirengenare supat. Enkai. De batabaya 10. Bas. Kiro dua mba na maka Biblia rukwagi le mesidan ora lungana wa yare degata. Na uteni gini ngiro ni ara rukwagi la ijelo ta bashare ngori wankai. Belle ganyayu amoro le lukwagi bo le kisumare ni. Na ga yalo lungani degata. Ore number 1. Olungani oseremna na gira nyanyukotu na ira nkaiti. Niti ingigila tuwa ngira napati gira mwopshana. Utomo no imete. Yabagi ni migi isomita ngara gyesa. Isom. Deuteronomy. Amu ingigila tuwa ngira. Ingigila tuwa ngira napati. Tigira mwopshana sirali. Utomo no imete. Olungani po kino serem ngeengata nkaiti. Ngira nyanyukotu. Njini. Togiri ntorok. Sera marongira nyanyi kutu wori nanaye gya onil degata na kutabala tesere nangai na bo ngai baba ngai Ibrahim Isa kwa Yakobo Yesu le Nazareth ngera ya ngai nasiba nishu waltai sinyati
0: nejo iridiaki iloropi metara metua oltungani le meri ntiyoto
1: 2715
0: okay
1: Deuteronomy
0: aisuma na 25 sawa iridiaki iltungana oito abiru nkita nyanyi kutu na agwe rashu enamuruni orminong tolaitoriani entoki naitwabiruni tonkai koltungani aria nirajeki aisudo
1: amore ina narungi keturori tekishomi keturori teabori yeruat keturo olunganak na ina vema gajo entoki naisudoro endasim nishoma ayen nisudo torpejata langaji nituro tebo te mwararonda nituro tebo tolosi nko niture angaite mkoitoi ndago ndogete na ijana na gira biblia imagi ajo orminong na kegol degete ye teniara niralo manara lokwagi ndago keyeu ne bashile lokwagi pemigi rum no degete amuda niara lokwagi lejelo aya undogete nituro nisudo besisho pidu marara madisho de ngangino na kegol degete na dolo dumani ota sendogi ni jina bagi ni rasa bani ntago agare na toki nana no hisi lejer masa ekripeta na agabo no ai beleganya ai tanya mal dungana am meeting agara ni meta usilo na gashuk yete ta jeuto meta kanisa yuna bagana na toki tina tunu are ni ndo rabadu lo mwate kisujira ga mu ngianga na do spirit number 2 dungana le meanye tindoiwo Exodus 21:17 ene dorra urkwak lolongani le meanyir menyongoto ne oro lungani oro kwa lijilo na ga ga ono deget na unta ga biya oro kwa lijilo belega nyayu ya nyira minyongri nyamna ta e ngolong no lugo moto ngop
0: ne jo ore po ke ngayo dek menye ashu ngoronye ne ari metwa
1: ndonimo aya namba uni lungana le meanyir la rikok ene dorra tikita mare tikita moiset nana le meñir la or quack lol du ngani le meñir la ri bon kiri lan la ata mère la ri gon yo ñir niñe or quack le ñilo nege janda bala mur quack le ñegata mo
0: ejo misu ganya kai ni mi dek on la ri gon ni lol du ngana li nono
1: yes ni mi dogal la ri gon ni lol du ngana ñare lono wara le lo quack la ga deg la ri kok mur to wejiri mpogin neetu mogi nare ni yar lo kwak na ya yon ni gutuge na ya yon ne degata bagi ni medol sa yi ka ni lo dwa jaru min garandu mar mari ni lay gino ashu lo dwa tu mun goli gino te sa ya maisha number 1 generation judgment for continuous and repentance yani ga right beren os jidar mare yi te ngara ge ranyalo na gindu garen mare limirindu ga renje mais c'est comme on a je mais pour dara pastai mai ran dori nga bani kita sala rabalila kita arate kita morote kita ginyalando iwo itu ara gi nduro pa gi nairindu kita ara pasta ni kita ara latia kita morola rikok kenyo noshi nago or kwa lor mari li mirindu wagara ninje mgari lo mari yora lo kwa gi ara jungar gi sin lo aljambai ara ro ro polosien ara morol dunganak ara ro roven kagi twa kati jumai ruro ro mebo tu or pastai ni ngumbo singala nkai ni ngumbo ni rindu za doga ya nichota doga ya nkai mera jala vice na ba la bayo ni usho ne jogi menye era ro yora doga ya nkai yora doga ya ino doga yuno shini rindu te doga ya rungani yora doga ya nkai ne di Exodus 37:34-7 na dora ikuwa kitake grai mage kiare ni mare yora lelo kwaki merindu wakata ninche misera yungoke nye meshugo ndaoja meshugo ndamu nurajo na kisira yarara kirindu tuwa taba ligoro mare iteo niki ntapongota niki ntasa noro
0: nejo naibu ngenyorata na uno toltu ngandaki ip inkuyu napa liki entoroni onkita turot enguki kake mno loikenaki oltungani loongok esipata tukul nasujaki nkera ingok olo menye onkera onkere nye omerabaki isho yuni weni ungan
1: weni ungan telolo li menye tanka telolo li turindu kere nambai miet oltungani yoro rukua ongamage ildegara pokin dineji matara ila neji anta pale lalunga damuga sinte ngogi nejo ncha onanu asu nana ndosuit ashwa risho ashwiga narbaribara ashwiga ngengeko ashwiga ngarolale ni nyoti jidogo ya neji kiju ni hata pala muge ya kera naro kiyo mwogi kera suja neji jiji mbungi yoko
0: we
1: neji matayo tikita mwopshana asarale tikita mwimbiti ya reo nwana warale lukwaki na kaya kini mare hilde kata ni ya kimkutuke neji mimoto warpa hiyo ni ya mwge ya kisujo mwogi neji ncha suja ni mwolisho nago taro nwana warasilile lukwaki ni ya kinkangite nye nyamalidi matayo tikita mwopshana
0: kire ilieja
1: le tikita mwimiet
0: nejo njele jere ne wale kiltungana poki na joki enjo sargele nye meu shumara yok onkerang
1: ningito ne ya kinkera aldegele meta ninche ne wakere nono kora lelo kwa gile kejo njo rai bungu nare neke bunga sinye kitoka yonkera ninche zi bungu kaga asa kena ne wakere nono kora lelo kwa gile na kaya kire mare yi ildegeta nero ninyo ndo kitorono nejo njo bungu nche yok nago kari la loro nganak nama baka pepa here na niyari lo kwa kumbele kanyayi chake peji enda pale nilo ki mei bungi tawa degete jo mai bungi nano kai nguana nuna pale nimi kisu ilo degete amui kirita ngeni shu uri kwa ki orta lo nganak owaya ki lo nganak il degeta namba napsha na
0: namba ile vai
1: kia namba ile na lo nganak weta pungo lo nganak modok lo nganak tafreshi olo mon unko liongero kishini niti inke gila rangira napata tikita mwopisha yare nono la agero kwa ke ni jogo lono mudoni kanyi riunga naje neo ride yanko yopos direction tenine po olo moni nele ja iriona la paro nano ji le rabo la papa yon iriona nani la meurta agate nkara yo kishini meurta agate unko liyita sepata keleja gaira do yongu moro ne to norena ngila rangira na pati gram option na tomono iset
0: tomono iset nejo iridi yake ilo irabongol tungani modoni tenguiroi ne wali tungana poki najo esai
1: na ora dalu na modo kon wani o moni le me yele ne loito modoni lorungani me lazima ne me
0: medolisho
1: ne medolisho eri le lo le medolisho ne eri le lo pi odolisho kage modoni na mo moni Niago nejo bilere ni ndabongo ni ngamol deget. Namba
0: Nabishana.
1: Nabishana. Namba Nabishana na isit.
0: Nabishana.
1: Ene longane ora lo seguinte al rock. Legeta shene jeta yengeta na bir ne laita wesas. Ada ganisa. Ene longane woni ja ola di show le masiba ni leni. Wara na dogina ji anko tugna menya na ji waltau. Na gagi gano deket. Nedi malaki na bo tomunonga. Malaki. Ninyo buguna baye the Old Testament. Olungani njaga biti ya jinda kuyengeta nginda una nabiri. Njia jireta olungani tari rari nyamal. Tari jinatoki ya tepate. Mimbeleka nyagata kati kati. Tomu yagi gano deket.
0: Malaki na bo tomunonga. Meredeki olaleja ni wakin arurko supata. Lelua renye nenya ormumaya jo ekeishorweji nirokia apolo sakiola itoriani inanaare liyata amukara nanuola igwana nikitok ejola itoriani lolororani na geure yankarna ito olore denpoke
1: kumogulo noe belegany kiajeta yundoki na jore beabarba sani beaba inolo ni belegany ara ronga abuti ni belegany aishoro ndo iti ntorok ne te jomolekare ndoki sida indoki ala belegany isho yundoki torono wala lungani ware lo kwak ara daganisa te murua to losho te wipogi na alarikoni na kagi kagi degata haya namba tomon namba isieti mburori lungana uburisho lungana uburisho kima irana agenedi sakaria imet asadara liokuni sakaria imet asadara liokuni kigirara magiri kuagi le mesidan la teniara na kagi kagi degata Nyawara ni la burisho bi buru na rogi migire daga medial daga tatu. Na goru kwa lera na malta ngangite le mburori. No ru kwa ga gora ngamwage. Tiza asa karia maru ni meto serara li okuni. Ka dolo ngoni yankane na malta ngara re mburori. Na rejo mezig la ira lo berere tenkarne yesu amuru kwa ga ge.
0: Nejo inabe ajo ki pa ajo ki ninya nanu ore nano oldeket olo yonge nko pokin amora geni nye poki opurisho na agendungori aigwa nye baikiena kata nelo duko ya terisioro to eina puroke
1: yes.
0: Ana poki ngai onyon mumai lele jare na agendungori aigwa nye terisioro to ele mumai
1: amuke purisho alo ene jare jo duoru na nwaya ama ero na nwaya tajo nija mama agere tabaya neo gato nwana piru ina age ya panenya mama poki na jitu asi tuwaya itua purisho nere lono koro kimojino tene ragi ntogi tene nda tene sokari tonkera tena robiyani tena nkishu walto ngani ne burrore ni minu wengine alotu mwara raino ni eto ni sudo ni ndogi nipon ni ashorbono dolo egenga ni mburrore ina nago tene lono wani purisho na yagi kawani ldegata namba tomon walongani olejisho tomo de naudo
0: naudo eh.
1: Namba naudo walongani olejisho Nedi yake sakaria imet wasarara liongwa nini wei yake doi yake sarara liongwa orangeje lo mungu mgeri lo nao nyoru mungu
0: Nejo ekairi wananu meshomo duku ya olaitoria ni lolorora niyojo na ajajingi nkaji ola puroni nejiksi nkaji eilo nyomumai lelejare tenkarnai na agebik tenkaji nye anyani nye
1: waldeget
0: anyambao ite nebo soiro
1: nenyambao mbaka soiro waldeget unuona jol maasesa laga ibuko ngogina nye mbaka ngigwangang nejo nenyambaka mbao mbaka soiro na inabina kwa lungani ikarabuko soiro nye lagina atashatisho kiti waldegele na buguno ro o ele jare ashu ormo mai unosa tenkato mongo kaya kanyalo wananeri kine bayi unosa pane erengarai ni bainde lejishe na gege sujna na rogiti ni gege war mumbai ni lagu no mradi no no pokin na ne balungani ngaji ni gege una ngaji waro lasa yoriri ne nyoriri to daiga yobuto labo baja ai aure ngaji na ure pa gege ya seta na ku tuju rusi ngaji na ti lasa gili gwani sho mongo toro mongo na to rok nor menong ta duga ngai tabala mongo minde ya lejisho milajor bayan mileji ngera mileja ngai milajor pastai milajor rungani yoyote taba la mungu amejo biliore menyo mungu na shirani taba la mungu ndenga naga ondo resebata kidima yaga sebata atimi nijel masa ni ke member
0: bare
1: bare ka ke redish mege ya me ya si wa lunga ne separate ni league are ne gora re ni level te na Nairobi ti te no she simu te jo Nairobi te ni je lewe te jo ra she lewe je gora lunga ni amside ukweli ne me baga yo mongo mawa ne me baga yo merabai mongo ezinga ngide na ina sira lasa ita na gada ngara ki mongo ngaji na ina sira lasa ngara ki mbawe yi amerejo biblia aya tomon alungani tegemea ngolono alungani alanga nkai Jeremiah 17:5 ndao tegemea ngoloni no ngolono no robia no no ngolono ngide mari no ngolono legeto ngani alanga nkai ara netumia nga yilo rungani ya minyangai na ninyana shilo rungani ngolono
0: ejo injejo olaitoriani edio oltungani oisilig oltungani neiro sese loltungani emasa yo larabal
1: yes
0: ilo ibeleke nyoltau lenye airungo olaitoriani
1: ilo nganale alungana kakitumia roa larabali ijima ya wele maitumia maa wele maitumia njaya rede fulani njaya rufulani namba tomon obo disobedience to God's command. Then go long. Deuteronomy 28:15. Eare nono rukwa ki lengo long. Me yongira na badankai. Ogo langa yola itori. Neti kanisa. Ne omonizo. Na aga golonga yangai. Tene jangai ronyo risho. Nijo manyo risho. Tene jonta yalazar maitayu. Tene jangine. Toro kanisa maor. Tujuro lorikan. Maas.
0: Ho.
1: Ile jaribu asema be inchola ushirika malo mabe mkasha mabodo nyu malo yani kegolong agolong ngira na badangai
0: ndio kagete ni miningi ye oltoilo la laitori ni ankai no ashu tenemingor beyas ingira na bare nyana pokin onki god enyanak naira na bunanu iye inolong ore kulo degera pokin neponu shumarai
1: le lo degeta teniminingi ngiyanga teniminingi ngira na pata namba tomanare generational righteousness yani inherited iniquity passed from unrepentant parents to the third and fourth generation kisomana yagina mugara esu nyarisho ndogo na jola shamba righteousness ore righteousness name holiness amore righteousness na ngiasin sidain aloga nisa needed license na nilo nijingul dur le arambe ore ndamoya ore tulona kwanya mal ngangira na 20 la red nana kiasin siruwai ndogo ni sida na tshibe ndonga nak ni so ni ri mari le menja na ndogo ti meji ngi jaro masai ade shiri ade nyamali ade rai rambe onkara meji ngi nje mirwa ku mienye ade misho ndonga nak na woro shina na nage gol de gato su ndonga nak amo gi leti te murwa mebono shi nje mere de ndonga nak mebono masisi mebuai mebu arusi mebu osiruwa mere ndogo nje na jinga ge murwa Naga yagwal degat namba tomonongwan tomonoguni nianyetau lasar rita yangai amada tomon ashwa lasar malaki uni sarara leiset mbaga tomon idino na lege jate ni bidor pasai maitaya ga lasar maitaya ga mada tomon te nianyina ninga mol degat naga jinjalo na naraba sani egira anyini ne yangai
0: nejo e awe matwe tomon poiki arua nkajiai na shum na shumishoregi
1: ito kibwenewe yende na yo mongwe ito nalai kiraka jogi bisho bwana asifie mimi niko na uongo sana kara mongo tanga maira adole sabata te nkarne yeso aru mono ke sabata na nkarne yeso
0: tejo ea uwe maru ya tomon poiki arua nkajiai nkajiai
1: sarara leise tinderua
0: Tabala, okay. Kebur oltungani yankai eji nikipuri rorontai nanu nijojontai kajidoi kionkonari nikipurie te matwe inyetomon orola sari irediagi ntaitol deket
1: yes, irediagi ntaitol deket neokoro oltungani po kilimita ilasari uya matwe tomon amele lege ugoli kutenigirauna na matwe tomon amore na matwe tomon teniyata ngishi tomon nincho yonabu teniyata ntareip nincho yotomon teniyata laki nincho yonkalsini tomon teniyata nirumia nchara nincho yomia nage ugolta amele leke kage neokuna ade neokola membiri siki yewa mute mbiri sage na vere jobile ade mbiri siki yewa kake din dola jogol na nam tamu winda ulasari ni jo ore ta bada labo bo na ta yolasar bada labari na re labari no ngwan ashu ore ta lari aita yo lasar laita shegi ta lari me jo biblia ya matoto mon lasari ne wadan la ina matoto mon nta ilasari ne meligi rumogni ne meligi nta nyamal pa sa jo nta yu yo be na ngwa yanka ne damu iya ta ngiti toki sapuk nta yanka na giwangele deget kagete nianyi nta uterisoro roko loserat wodi yambuga na jana malaki uni asara leserole tomon na inga molde ga molo ngani graitisha biblia na jirunija mgejolo na kanye bitu de pasta ni lunga na to deget bita urubiani toto na mentayu amu biblia na jiro yena yene kesu merage yo ku terisoro bile ni janga rejo idiaro deget amendau ta mato tomon ni mendau ro lasar nago poge be gelo deget ni ndagi yanga tomon ongwan enjalan ndoki na ji spiritual laziness ashu idleness ashu ya sisi yanga imeriliana ashu minde metasha rezo sisi yanga larishak maro imeta sira litigira moguni
0: Larishak
1: 5:23 kera lunga na larende do le gidar pasi ngangana yo gole sia yanga mere ninye e gidar pasi ma challenges e gira ma la rabali e gira la serema ga nya malu e gira kwaya do menya mali la ranyak mere no mano do munya jo ki mare de le singa langa mare de la ranyani mare sha yana ni sana osiwo mare sha yana ni sana reurori mare sha yana ni sana la gino dege deba rudo ro mabari ndaga ni sa go kanisa meta yendo ni dima
0: Okay, nejo. Tedia Morris, nijejo ol malaika lola itoriani. Tedia denduaran lelo o manyani nye, amuiru ninche bonu aretu ola itoriani, abonu aretu ola itoriani arare lelo magi.
1: Ningito, ajogere disini nyangai. Me ono shaka na jarmasa nere jangai rare roka wampa are roki. Ada sini nyangai ke iwe anga yere roro ino. Te niyawe rumeshumaa anga jangai, niyawe simiti, niyawe angare, niyawe kulana

0: nwanne ojore ara ta na mu aminu vuti lo shore nde ya ra joro di tikita ni bag ne jolo ngani yeron du gya sarusi ka ge kiro ni muno ra rai ge ama ge ge ama e bag ne shomo ge ne tinto wo chebu ye ne tinto wo ne to ni lunga nak te ne bo ne agu ne wa aminifu amu ya ra garama ndo ngana ji arusi male yo we yusir ka limbe sai ga ri bo ben elfu suju 24 besa yo mo goleng na gara na mera saidi ne mera jojoto na wo mani ga walu ngani ora sengo gitu wotiki na ku sedewa aminifu wore ngai e ni ndo ngwa rashira ne bono ri langai it basa ni la ligoro ara le ro ngana go bishana mu gerji nga ga ni senjangara ni ngamba do ngani ne dungoro ri langai ligra yino sa e meji misibira be me gisuje ro ngana e me ya wa shirika le nyana ni der basa ni ne gejo mesabi lo ri me ni je go ni ni belegani ne dungoro ri e ti mbolu no to tikita mare asara le romano ni set o lo pon be e de malo ni ara bona ne ngogi te ni pon ne are longa nawara lo gwagi o dungoro ri langa ya nake ni ri lo agapon yeru ma shirika yeru lo na go su na ya ga on de geta ni ya ga on de gelenga
1: tikita mare to mono iset
0: tikita mare to mono iset ri gwagi ra lo basani o dungoro ri langa yi o lo pon
1: nejo ai kok po ke ngai o dungoro ri le nai bon ena bugu
0: ya na biblia
1: tenebo na agel tungani nebo ni gisi ni nyankai lelo meita oro limokiti arua enabuku ore po kingai oiwange ti arua ilororei lena ibon enabuku ne iwa nyankai erubare nye ti arua iloshani lempuanti arua inana sasi nyati
0: yes
1: neli munimba enyana ti arua enabuku
0: neko tenipo nirorei langai airendo gine meiti ni akwal degat tenindo ngurzi mwere lalejo misum misum lelo serata amugya ko gebu ngur masol gwalle ne misum ne losrata mu misha da wute ni dum silo rore la ngai ne gwalde gete ye so mena na jito ndenga na ga on so mo sugul te ni mi yolo mu yare sugul engi de ngena rore la ngai e biblia be mi bidwa ga de ngene sho ni la bon ba shudu ne gwalde gete ye ga gra li gele ngana le biblia la li gyoro de ba sani di bishobi o bonno lo ngana po ga na ga yobu ngita na bugu e biblia ai de ngene sho te nipon ni nga mwalde gete te ni dum ni nga mol de gat namba to mon optiona incest e nara ron kanyiti la wi to mon iset to mon ile
1: la wi to mon iset to mon
0: ile erelo na laora le lokwagi la kazi na nyaga so indi longana ka longa nyiti ni jage so me do linya le gato ngani le mere na bayino re mere de boroki wole na nengi yang no de gat yore ndo na jolashamba incest olungani or nganyiti olungani lianye takini suja betare tunga inagianga tamorugo asidai na yare lona ora lelo kwagi ne yole ro nganyiti e yole ro murua ke maite ndo monogo ndo gri na gol na made maro limuti was kagere ni line ni ndo ngobis ni gijogi paashe la yele olungani le lianye ba kuole olabra lai olungani oje ni nyala aja suja ngama edi leviticus lawi Ilawi to monoiset.
1: Ilawi
0: to monoiset.
1: To monoiset.
0: To monoile. To monoiset.
1: To monoiset to monoile.
0: To monoiset ile.
1: Meriol rungani tentai onyekakio likai lenye le sotua aurunke lani airalia maisibaishenye. Karana nuwa laitoria.
0: Yankai nare jo oldeket ti nuoru nubolo rungani lianye rikarashi. Ata angama, ata angwato ongo nyek. Ara ngwarol taw mi gare lolé rol taw no ngo nyek nejo ol degere lo sabu golé nera ruye ne ngo amera gi sho bolu na fi baya ne bu ngara ne bu na ro shina ran na orgo i gonje ay bidi bidi ne bu gulé gi sho bengla na ne gali o soro ruwa ni le biongulé ngla ni ke lo ngo bezir na go ke gra sho lo na me na ga mai degara de ngara gi lo ngwa rato rono na go taja ba isiere ni rendito tenigra ima lolonga na lianye titaja bayu ore biembang chomo jobo ndogin nono nini jodi die aya rgorontia mata nyat rgorontia la dogaya miet asara la dogaya liade begitu aya mata yasa
1: rgorontia la dogaya miet porque neri
0: la dogaya mbago liade
1: nejo njere erolimu kido ya jo etie loloito atuantai wengi moro onkwa nyek
0: atuata esirita atuwa kanisa amora bane anani sorgoro ntigiro kwa gana valai olungani oji paulo tangara gendogi na rolimu tuolungana kapa Diana Anisa. Ah, you the lare when you borrow on
1: Rolimo kido ya ajo keti eloliro atuwa ntai wengi borro onko nyek atoro no neve rai tinjeti atuwa lorere neme yule nkai
0: ningito meare nyeri wade lungana le meti kanisa ati atuwa kanisa meugure rea nkanyiti kyo loliro rado pasai wa shirika neti isi lukara lungana na lairo yiti ofisi na ra evidence marondo ki nemeti evidence nejo ya walungani robera yore pasai neja eseva Tangara kiana joana ji. Na kiare do ke yola ngaina na dogiti. Na ya kiona deget. Ni roro pasa ni bara wa shirika kitu ya kwalo penta kanisa. No ina ji no mama kanisa. Ndonga na require. Ndio longa no roro kwa la ore longa na la kanisa ni nyamaneta. E maneta. Endelea maliza.
1: Ejo ejike ara likai engiroge menye.
0: Aya na tayari ziriti. Kanisa.
1: Nero na kiwa sasa. Ore beiru injirishiri omeraba na nerari airunguantai ilora asaina bae. Ore taananu diankalai.
0: Ishiri ne, mpaka nerari ilo rungani. Aipangye da ganisa. Ilo sita ilo menong. Aya namba tomono.
1: Tomono isiet.
0: Lungana waru lungana liankai. Persecuting God's people. It is Genesis 12:3.
1: Genesis 12:3.
0: Kagira gaitenge ni kuagi waya ulde gata nkishu yoto ngan teniare lelo kuagi enga ma de gata.
1: Ndio ega mayan lelo liki mayan ore lolo liki dek na akadek.
0: Yes.
1: Teye e mayan yor marilin.
0: Yes, anga bana graju ga Abraham. Tangara go singalangai. Ndio ro ponga liki mayan na mayan oro liki dek na dek. Ne oro ngani yo dek singalangai. Ode war pasa yo dek ngayo bishop or prophet. Ate ni belo prophet tungai ndo ya deke ni dek ni ngamwal deket ndo tum ni ngol deket kage yoshua ni lo deket ore namba tikitam tumana naudo ndo wana le merede lo wana gaisinak ngiglar proverbs 28:7 kera ndo bila miri ngara le senare ngop na ge jonga e be tum lo na wita mayanata ore si be yanyire ni ngamwal deket
1: ndo ore lo ibunge na kirana parra na ngera ingen kage oro lolo aisiri Tore oltungani olubo na agitukuru menye.
0: 28:27.
1: Nejo 27. Orilo oleng tola isenak nemengori kihoto kininye. Kake orilo oisudongo nye kenyana nerumildeke rakumok.
0: Nerumildeke rakumok. Olo isudongo nye beme dola lesenani. Idino nane nedolo lungani omwendo shita herengalangari ni ngori dialo. Nejo lebele dirishani lebye. Tena rengo itoi ni upaini. Ini yang hari dialo. Aisu doa kwa nyake nyanak. Tena dolu nye biaru mdoldiri shalanga nge nyajo. Kwa roko nda. Nenye ngomon. Doa lagajo nte tasari nana vita. Napeto likito poya. Baini yo lagajo ngurumeje kwa onkera. Baini yo topo yo ngolo ngare uni. Nejo tenisu doa kwa nyake nono tenincha niruma dekati. Lori yake iyo. Tena ambili yata. Tena musini. Tena mea. Njo. Ame yola nga yola uli nye yola ajina toge yata. Meba asha rolo nga nye sinani. Ni mirete ni nga mwal deket ya na bedole lari koko si asanie granya malu amumere dito lunga nye wedi marangorita mkutoki hidi marareto wede kolo nyamale anasepa nero duwari neme nari na uoro lunga nipo kin uoro kwa glemerete laisenak na ganga mwal deket na ganga mangerenya na ganga nginye tikita mwobo la rak lunga nye weta uloiko ashu uoro buwa sargele mire ntiyoto Genesis 4:11 yare lona le lugwa ge jage to sho robara ibugo dio sarge tigela la lai erdungo ran kalem erdungo ran lalem ade ngine na emiri dio no sigiri ampo nya ran gari ngelenge jine lo sigiri ya na lo ine gwa garo bare bara
1: dejo ore ra ra ye ki ready agire nkop ina na rabolo enkuru kenye anga mo sarge lo la lashelino ran kaina ino teniru ran kop neme uninye aitoki
0: kankara ya bala rungani oji kai na rarabel nibu wa sargele meden tu anayiso msie ngore siyeti 10 tomo ninye
1: verse 10 nejo kiole irori ya ni kaa bae nani rasa kaa gira olto ilolo sargelo lalashe lino aishira kite nkop
0: na nibu wa sarga na ake na mbaga ni arohani metu bagi ni robora bagi ni rokorda bagi ni mpanyane gile nkejo bagi ni tanyamala ni so meta mesho mosibidali nebi kiyo sarga hankare wa sarga raki lora doye bagi nata yoludu anelo bisho nda ya ugrikiye kitangara giye nengiborora sargele mede ndiyoto basi gini gindip yere ndoki naji wale nangai tampering with property lines idurie mbigon yere nondurie mbigon niyo aljambai Deuteronomy 27:17
1: magreba isho your time
0: yitimo nage suma gena nambu
1: Deuteronomy
0: ingigila tangira nabati kita mwabishana tomo nwabishana mgea naldaika nyobuni likiwa mwono vinyo longa naka hiki mwono idip juma nana wile na haro mwono karne yesu ilikuwa gile mesidan ilo nungani la miara yen changa rempulot waljamba urubolosye imbikon title na ibeleganya gi namba ina ime nempulot namba ya title waljamba engega rata walale osirale tomo nwabishana
1: Nejo, iredi agilo oiguangi urpolosie leilo lela tienye na wale ltungana pao kinajo esai.
0: Yes, uwa taba lenchanga urpolosie. Endo ni ngoto peme jingi ndayil degata. Kiri lo nogo anyamali nemo yanga ngitie nemo yalo wanata ngara gilo degata. Likesi le kotini. Toa, taba la nana biharani. Basi, kaina umono kita ngara. Na yeso, tenia robole kulo kwa gile kikira isababisha biru mildegata kaina umonte angarna yeso na ganyo rajo kwa kikilanga ya lako nabagi na ure pimwei na aldegata itangama itangara kulo kwa gile kimpoto nabagi sini tangamua nitu jungo tonto iwo uru kwa kwa rol degata shol degata tangamu tonto iwo tangara kuru kwa gile nyota nabagi nimwei bongene wenige ya tenye kayolta kadolta ngere nita nyamate ngite ria kadolta siye ndege ndege ajali ndege na sidede niki omon peru mangayi wangi ajali ndege adolta ajali ndege kai gasi shangai tenye kagimbo ngalta alino bunga ni wini kaya bunga ngulugoni te ankarne yeso erode laguno reseri yanu mbiri shangai tanga mayor gishune ya bayana sa rabu aga nkenga da sa gudoro serani ai wangi nkenga da majini ai wangi nkenga da rabali tanga maye mpiri tanga maye seriani tanga mayor gishune adolta gegran kaya domo adolta gegran kaya ilepie te ankarna maglanto ga yeso ai wangi rege seri go tini ai wangi rege seri ngobi sala gwanani ai wangi rege seri ngobi soldio ai wangi ngobi rege seri ngobi sini ai wangi rege seri balosini te ankarna maglanto ga yeso tanga mayo momenkai tanga mayo mperis tabu aga nkiengera aipanya bayana sa inchuta nagara nishiweli boto tanga mayo nkerai dolo lungano iwe ishoi mikichanga yala yoni mikichanga yentizo tenkarne yeso tanga mayo siyai tanga mayo dubada maisha tanga mayo seriani tenkarne yeso dabasar mangadili nono tabu aga nkiengera torok tuno wale merona kawarie tanga mayo aranjo sidai tanga mayo vishunei tenkarne yeso aibangyo moyana kansa ibangyo nasokari ibangyo naltau ibangyo no Kong tenkarne yesu tanga mayo so bade shankai tanga mayo momankai rakada bayanda rikala baba baba zakata baraba rimazekete ni nengolo nankai ni nenke mankai ni lorgi shune tenkarna maglanto ge yesu amen
1: basela ni gode ke gasa ira bakine weji kashukunye bado ngorogyo lomond lesauni
2: inkorogyo lomond te mayen fm

0: Kabisa ekeji Raheli Yohana ata ilo singulio logira aira baiki yok dakikani tikitam okuni longor peye baiki songwan enkewarie karibu leni ningoni mairi ya maritenebo ama roi eselenke yeromea ama orenebo teniru gini nake ayam kishia beye ibelegenya oltonie esolagrinye olenki shopo maikian halo maikian ena Yeu. Yeah. Papi. Erron ni ruye gilikini. Ho. Hello, Mayan. Mayene na?
1: Hello?
0: Yeu?
1: Na?
0: Ipa pi?
1: Yandai nana?
0: Akasi, kisiri yampi?
1: Ee. Kibisi mjara gile.
0: Ho.
1: Kibani kamile?
0: Ee.
1: Yola na jimbre ya leta ngarrae.
0: Karibu leng?
1: Ee. Kone daro ya mo.
0: Kai nkunari? Hello?
2: Yeah.
0: Yeu? Ipa pi? Isi dairugul? Ole miria me enyama lipi?
2: Tis nangawa mere enyama li?
0: Ho.
2: Tisa naruri ya laga uma. Nyama si nama e gifobo. Ore garna? Nye gara roshen gifoba anka nyiroleng. Amugelo rara nagara ore rana ara amugela rayo la olo bayino jilmere.
0: Ho.
2: Kasi de mai dore ni dolo enkera ino ni gilo zi angafage ya enkera ni soyu go kaki gara wana kila ni neke doi enkele ya meru bro yungo nga laburi bo nara nara ija dolo enkera ji ehema yudo ni gara ini gizi ya kila neke besi enchoro ni aku rara rara wari lo zana gara yegi wan kai plan za osisil ni simali meke enkela
0: ho
2: ni wino ina rene dolo ni gara yungo sakit doi dialo ampaka neke ngasagi Hake beshuka alu.
0: Ho.
2: Ya ure nidol na yankere na shobu ole. Nya eke ya unarogi enki shobu anka nisabu ole. Nende inarogi na inarodolo enkera ya jeru bulu ati nilor na yankere la dofo zere nilo me. Ifasi yi shobu anka ya ra nyampa yo suara.
0: Ho.
2: Hii shobu na inarogi na inarodolo enkera inara nkani. Mayraba yu nivaisala nyuma.
0: Ashuling.
3: Edaga Rumoyu TV channel ino ninyor EK24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk ininingo Mayan FM. Ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
4: Mayan FM. Ore olo show dwal chomati.

0: sutwa
1: hile neri
0: ha
1: neri babalang
0: ha he maibu musura
1: sumara eri ilwane ra sida lalai roriani yesulai owaljware lai
0: ha
1: owenjere zai
0: ha he maibu musura
1: bungana boisu
0: ha
1: sida ye yesu
0: ha he maibu musura
1: yawo soru hango.

0: buisang ka yan na siya. Damayan ayo, keto ripo, ito yun na siya.
1: Tinebo PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na rangkaran tatanis, murugan na ibala, murugan na rasaka research, olopin niya.
1: Kimaki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo wani atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao, neri kure. All tunga na ona virolo shole nye, saki.
1: Ti atu anka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya aku. O senator la gora ka silino ibiso jeso ja gora gavana ni nguya na shomara na ya na shomara ete ndo kipo
0: kio longa Jumatatu parame ki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kumea
1: Mka Kenya Erepaya
5: Osinkolio Lesa Teatro Mayen FM.

0: Mayan FM, elini yogung oswani, oloyang kalani, narosura, masurura, osarai, nabo obo intinabisha na kiti olende, enosain, keshwe,
1: Mayan FM.
0: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabishana. Idum si yolte center one. Melelo. Isinya. Oltinga. Mashuru. Magadi. Mayan FM. Kibore enkiwanta. Tumbelian. Ereteti. Kabune. Sikawa. Kilutori. Irmeshu. Kilagule. Enini ngito Mayan FM. Nota nchipai. Wenkwine sabote aro Mayan FM. Ngoroki olo mwono osingolidini sidanle kishoroltao. Intire ngayu utiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM. Ignamo o boi de mapa, e wangan o show.